0: إن أروع الواقع جنو إن أيونا جري جن تمنى إن أجد تجيب تتمي من كابري تنا أبومي سنابا تتتمني بل تباوما أقوالي نمو ولكتنو إذا أقوالي نمو قتقي مدو إنو غمي تيو ستو نقتنو نوكي خاوني لنا إبقى قيويو Kayulak pangadaan. Aksigulak sa mayong atay si Muni. Nadligid lugo. Takan nakad lugo. Nadligid lugo. Aksigulak sa mayong. Dabani. Asudla. Ayaw to narap tugo. Dabat siya kurulang. Ato kasangot. Ila. Kanit to kurulang. Uya kasi to kurulang. Kiding ano. Wakwa rin ako si Maruno. Ay paka. Ulit tugo. Kamilla kasi pala ako lang ito. Isigektuwaro lang magko. Takwaro kwarto ti kamingi, ikakto yung mati, atok tangi, kausi ututid lo. Kamilla kasi ang utyari lang sa mamat. Kwakaro lang ututid lo. Ulit kakko, ila tuksiyara ako no, tuksiyara ako no, aksako kami sa ukay ma. Pibikkan no. Masukutian tu siapa tu sini kasuli tak sama ganu tak kekhatir tu ni tu ila anu waktu lu kalau waktu ni suri uang ada kerut tak ama itu baru kau siur kalau waktu ni aku nak sahur waktu ni urik si mana nga temau nga sini waktu ni apa ka kau baru nak kalau waktu ni ayong mama aku jadi sakta kangen mat ni jaru waktu ni tu unu aku Ekkum magama, tupasa ako, kiyuluni, kiyulwa ko na toko, pingin na ko na toko, kiyulwa ko na nga, sinigas ito yung nalat lang ako, ano kaya ito yung nalat niyo, kaumasa ito yung nalagan no, pisugi ang nalagan no, teko nga, kuyang miyo na, no nalagan no, pingigiyawan no, tapanalo nang nga, tema, asila, Aksual sin tiar tunga, kau macam tiar aku magama, apa tu pasal tu ku pisu yang naga, kerana mereka tu pasal aku lalu ku, kau itu ku, anum kau nato. Anong makaon at kayo dito? Ano ang likiyak tayo? Kanong likiyak tayo mo? O kamayak ko nga. Ang iyok kakayangin niya. Ay sumalak nun. Yung musika ka na ito yung nato. Ito siya daw kato nga. Aksa ko ka na. Aksa ko tiya ka na. Pesugayang nila ka na. Taan na. Naruna itu nak tugu, kau ini magi nak tugu, narwit dia nak tugu, uya kasihju. Tapi mari kisian itu mana, si bintu awal atau si madugu, pesugu ada ramai si jatuh si akar tunga, ikan yok tawi madunga, ikan yok tekinya, ubat ini pesun dengan nyata siokai, pesun si bintu itu Tepung, pisu lektunga ila suka itunga, kau jer lektunga, kangen ila lektunga. Takalau nang, tena uya kasih jukuru, tiki keku, takal sebiri juga, takal koi waru kamu, takalau nang. Ime kutunga lu, katunga lu, temek kamu, tapi semua uru yaktunga. Kanulik yang aje me anak kumit, angin yokar yang ini, kau tidak lupa. Takkan naga jaga anak mengimun, kiyuju. Nanti nyerap tu tesis mana? Asyidlah takar sejak tu nga, pesugir tu inang megama. Tuk tu si balik tu nga lo, putih yuri arwah tu nga. Kanit kuru kat tu tuk tu, kakkaluartuma imma attorsiaqquyimmagat neginasutuinnartukappiasungitt qaangituinnarpattakkataima qanuimmakkia tugasunninilanga taitsumani puuttajuunguluarmu kakkaluartuma takkua saqqiaarunnarsiqquillutillu takuyoyunnarsiqquillungalu nunalgalaarmu yutanu sulit takuyoyorunnanga nunakkuartuma unuunateima aqqarpigi gayanguartakku piuyualuulorsimamma taununga tisulungaunni taununaarnaalerama aniut quyaoqattanginnikkuminera iqqarpakkaluartugu maqquartattunga aniuttulorsimaarma imeruluualerama tarlungalu sikukkuulertunga ila tamanna nangiarnartuqiqqaujara uqaqqaariaqattaminerulara teima sikukkuulertu ila tisuviginiartara atulertugu sivingajaattu sivingajaattuinnertu pisuppigittuinnertugu teima aqqartertunga sunauppa sivingajuaru sivingajuarukkuortuminiujunga ikajortauneqataissimanni kuvianalorpuk ikajortaqaatta nalunangittu pitaqartu ikajortami asuilla sikumuurama taavunga qallinnersaullunga taakkununga nuunnalerqalaanu takujauttalunnertunga takujougamagu aijaulilaarsimagama taqajuaalullunga aksualu taqallunga qallivalliallutu teimaa taqavalliallunga asuilla tikitaulerama tikitautialerama nukiqarunnerpunga taqaluarnikkunga teimalkisiani uqarnearnera kiligilerpara aippaernerlunga uqarlunga kisianiummimma teimaa uqarlunga taakkua uqautillugi nukariikkulu uvanni aissertta nunalerqaavalaarmuikkai atini puvikuraktit uqausoringitakka kalingannut ikigiaqaluarama tappunga qamutaujangannu ikittaungaartunga tappikunga tappikunga uddialertunga nunangannu uqauddaunnangikkisumi aippiarnalaartunga uqaqaluartunga suurlu tuqutsiyunga qiujiaqa ajornarma tappikunga majualagatta nunalerqala nillungannu isertautunga mattaqunnanginnama quangulurmimma taana quluttaqiaqa saangagut siittautluni kisiani mattalilarsimagama taakkununngarama seemajunnalliyunga qiyajunga qissaattunga ugguariaqa peqannariaqa qima qimakkakku qimaimma uvanni aksualu teina peqannarilaurakku iipa nalligiqattalortara suullu qatanngutitsu isumagiqattalortara tappikaniiluktuta aippa jeikku iñuunnermimmat aippiarnerilluni sinoppa taakkua sakiaqi ningaugi suullu tuquyaqiaqartumiñi qanukkia tammartungalukkia teekaniittuqiaullunu teekunngarnilaarsumummimmat ila Taman na suri na sutta kalwa ka unik kata ka kubaya nang ito rotu kalwa anikok si malto te kong nga kama o kakaya ka tamin na kalwa ka taman na te akunong nga kama nunarikalano tiitok tita ulunga ang iluang itumi kaalua kama ang iluang itumi piyo madlunga tu siya umano kataman matitu kingulong mi ang inok sa mi tiitulilak sa mi yunga takuwala uba kang ata ekaruno uba tuti naniyaw yung ago kanukan na okam nati naniyaw ka mago asudla ako niyong ito palisik ko kangata siyong tako nunalakala akitiyang ano tao nga nilatay ng mo mililiyak sa mamman ubatin ni Jekulo ay sakto aisu matela ikilunu asuja temago paksai gasuktu ekarumme temang wattu sikila kamutoyakku tepunga kongin nama da kanwegin nama kuyune kuyuke situ nyara wadlunga kongitunga tepung aja oleh jaksa magannu akarunnu kangati suku palih kutih tepung apa dia luda asuja pamiyo kanihiyani tanah cukisiyau nato akarumiyam pamiyo kanihiyani nani jaksa magatiyo takwa paksayu katay bagay juti guru titak kani naniyaw na kata tapi kung nga tikikata ikalun mikatay da takor tuwa mong matulagay utak kayo batin tapi kung nga kawisak talunudlo anak si mga ikalwa mga ano kuwak si mga ikalwa mga ano ane rin may tamadya taman na o kaw sa kaya ka unik ka kaya ka kaw yung magyakat ng mayatun tamag ko ubig kahit inusutuy namungan may langamit kisutuin nang mi amitingin ni sa puyo kungin na kimaya kaya kang ito sabing mi pilwat tumi kimaya kaya kang ito si atok tutamak ko alinik ko tuktukayay piunaksay kadlunat makunangan okito at akurun pudlang wala akurun upang ngayon nung atok daw siya ulo niya. Tamag ko nagsya kaya kang ituturo kaya tamag yan nagsya takot. Kung tamani tayo may lakas sa mayroon, mati yung tido, mati yung kituro yuan. Dahil na ano ka kang magpango siya mong mamati, kaya may lakas kaya kato. Ino amak to nagpango ko kataw min mo, takyo yun eh. Tabunga isurak ko yung matana ni piliyak yaka tabunga nukakalaw na ako mo.
1: Kaya may la tana ko yun namil tamakit tabunga CBC na alaw tinga ko sinyak sa utik ko unikaka yung masimas loks mo man nakatango yun nil tugalwak tana ulumit un ipasyanin tusak sa uyok ima tana tusak umin na siyong matatamak ko kanan ko tao na tutap makatago yung nangarwati liwit. Tana libay ilingayok ay persilaw si mayok yung yumik. tamani karunni qama yugo taisumani kallak 1974 ngo qutilugo tamani luki akunni ngani amma to jore tu sarsawi akanna me matan atatti kutai qawnya nga ajai ko sai me yug taisumuna tenna katimannatik ukausuri baqawnya nga nona dagalani taunani katil tuwini dilanani yoyu tapmu atatti ko karunnu lak tuwini kanelung ng mga tahan na tusak sa si mayugal warli ng minok. Tahan na ta atulaw tani unika ka niyang mabago. Unika ka niyang mabago. Tapong na sinyak siya ko narang niyang mabasi. Tapong nukaw tigil guro.
0: Kusok sa lak si mama ay paka. Kusok sa niya kalawa kalungat ako la. Tapasining niya lang ano. Ano ka ba sulis ko? Agi alam ito ima. Ilulay ng nili atutunga. Upinangan nila kumain na ito nga. Ay paka. Kusok sa kong kitatong ko. Kaya kuhigit ito na wano. Kitalok sa mga ko. Ay paka. Ikay wala ma. Kipisak kumi. Tayo ma. Kamutin. Kamut ila. Sikito may kalo ni. Tak balik air lugu tak bangak sekitumi ima utitunya tiaga lu agama nitegi tiaga ma pokoknya suara khania pima katu iwa masalia lu ikulakalata iwa lu lektuni pima Utegama okau tidak tega. Aku tak berani. Suis sunat ya unik tu. Tidak aku ada sana kalau aku nu. Aipaga kiu tu nyalu ni. Ijo nato ila ila nato mikiu tu nyalau semua mima imaka. Maluku suara kalau waktu ni kia kanuk kia. Tak balik isak sama tu yang nak tidurnu. Aipaga, tak pernah kangen ni. Ili kap Eusania ni, lak semua, ubang apa apa hitung. Email lak semua, tapi masih lagi kena balik tu palamat. Tan ilu najot tau. Email aksiom apa? Asyiklah kau le, email ni, pamat tu ni, ima pamagi aktu ni, iluan itu tunggal tu ni, iluan isat tu ni, tahu nunggu pati tiar aksiom. Tahu nunggu anu kau macam ngangan, ubek kau yang makan puku, tak balik, ubangat, tamani tunggu sulit, tak balik asyik kau aktu awalangan. Taunung nga agaro ulat sibuk ulat si magtunga asulat sa kayo doa para ulat ko sabani ato te bala lang ito asulat tayo ato te bala mimman ni kuro ulat tuwala mimman sulat sa kayo mipunga mikijogulu yato kukatataw kahilu nga kawajigalu ato tak balik kau ya yang menjadi bunga aku mesti kunga patut tua lunga anak saya kau nak tiak tunga anak nak ima anak saya yang kesaya keluarga ma ida aku ni mak cai met tunga kau ya nak kembali Ulla yang ni aktual urut tu mama awak semua bunga. Ulla cijuara ugal urut tu mama tahun tuma. Ima kakain gumi aku urut tu mama. Utegi alak semua yang ima semua tak kita kulak semua gama. Tahun ini si kutu inam inu jang itu mama. Ima isi mata lor sima yung ikik kama. Tapali pisu kasi tunga galaw na galaw tunga tapo nga kumu taman na ilwa kami si mga ato ano kimo ayat tawa iga matutigay mo palat tuwalaw at tunga tayo may lang si mga ma palat kita tukulo ka ma kasi ani ukumu sagay ka ma anak sa patunga ibuatong naraw malila makualo ak ka ma tunungin utok bak tuwalaw lato makualo niya kukalo abu naraw lato pukaya tuwalaw kaniya lo pimman Asyulla tayo manipinga ay pumatusak yung militay na ito. Kaya siwa pala ang mga ito. Upwaswa yung alubalong ito. Ano kayo sito alubalong ito? Kaya siwa pala ang mga ito. Tayo may laksin mo man. Tapbali. Sanggup ka orang upagasulat tak ila palak kama atu nang wiatu ni ma oni ma olak kanga wiatu ni pikilat dia tu tu si lau semua ma ima ami atau tiga nang manila tak balik kisah yang kita takuna suara tak tak balik sana ba ay pang makaming suno ay pasani nibingal ako to takul lo suno ba takul ang ugal tayo malo ay pa nibingal to siya lupto ko kaysa palangoy yato Ila, kaswa yualo ipinya yualo walong ito. Tapos nga sa mga kaotong upa kaso relax si mga ako. Kamila siya mga itong alo, arok sa ina ulat ito nga. Tayo ko nga niyo, bayakulong ni, yun ang pangasun ni. Nubak sa siya yakulong ni, tayo may ito ni, arok ito nga. Tapos nga, upa relax si mga ako. Sa mga kaotong at upati ako mamu. Tapbali asyulla sango kanitto kulubal tu yarang sanimo pisugya kala yung magtunga tay masana kani palulla ni ato yarang asyulla sana kani palumma ni nipil nililaksum ila ima tusa laksum ayaka Tikilaun nago. Ipikila ito yato niyo, imeilaw si mama. Awa lumi. Tay may ito yato niyo, ila nakavisaw ng ima. Nakavisaw ng iti ang ahasak ko. Ipuatong naro kasi ano niyo katalogotaman na apo. Anong nakarayang ulaw si mama. Tay may Kaya siya pala ang uyal ato ni ilani pa ang uyal ato ni o kalilaw si mami yung watiya ko la ila akuto kalato ko nakulumini nakulukka ime ito niya ato ni ilaw si mami man tayo mali upagasukak ko ila naligilaw si maya ka imalo Tana upinangan ni Sukamman na yoktabu nuna litaliminalo yali lao si Mamman. Akaw lao si Mangila ito alo upinangan ni Tusaktaw yung mabaka ma tapba unika ka ma. Ilung akso lao si Mamiga mataw. Ilung akso nato alaka kataniyang manaw kutunak. Tay may lak. Tak mau tiket yang mesin nak aku,
2: akkertugus sauminnut okotililjaksimaakku annottua ruuviin naukku annottua ruuviin imeiliulililjaksimaakku nillirani nikuvituinnattuni tappunga kasuakku kammattaulauksimakannu imeakki.

0: Hello, la kut. La dia aku tunggu sugi semangat nak ulang mod otak metil luta. Ulu milak talang me api ulang metil lugu October 9. Ubang aku tiu yang kalau saya nak api Jamie Jamie kejok tinggal lugu. Ilak sama ni kalau ni man kau mau pergi ke jatuh api ulang meja kalau ak. Kisah anak orang yang kangit ya tu ni, tapi mesti kalau meja kulang, nila suluangit tu. Nila sungit ya tu sudah ulang ayak, tapi mesti kau pun belum mila. Tapi langgam macam si anak orang pelik, anak yang alam ni nak tahu semua juga lah ulang pasang, tapi mesti aku ulang aku tiak kesian alat tu api nama tu inan alam nak apa mata, tu ngah sutiak kesian mana emo kesian dengan itu banyak inu titu kainan ni alam itu lupa. Tema hatana. Ila kaya tadi ini katu cakati ko kata aku kata masih tinggal ni kata mana ni perangai ni pasal ungalian ni pergi ala ungata tapi mai pasal kata mana kalau tengah tak ni tu sama yang menjadi ulang ujo. Amal api wali ayut 7:34 dan nak kawin sa Allah tu api wali ayut lagi ni akan luni. Tema mana kata mana kata luit tak ku kata ni ini kau tidak kata ini kau tidak ingin itu tak ku ikhnaya ila ikhnaya tiada lagi tu sakti tiba lihat kata memang tapi lihat si majang ini kanu lewat si mana yang ini kini awak kanu doktor lihat mengata kanu tuin nang ilak unik karya kesiung mata kata majinon tanah tak ilang ikhnaya tinggal unik karya nalar memat tamak ku. Suna tuin net mana lisa orang itu kalau kau sokt orang nak tertil lagi solo kau tu tinggal lagi tamak ku kimi atau ketelor semajuin asing ilu tamak ku nu tau ketelor semajuin nu nalin nu tamak jadi ingit tu alam mata mana mud sulah kimi orang tau orang nak tertuit sama semua misanut pergi bunga kutim mixa ku sakit itu nasulil lau membetul sama nak kayu si la kayu si kalau gue lah mana kata mana kalau tu mikir patut ipas sak tu sakai nalar mita
1: kau nama yang yuka sama ku bila resi bila maya mata ikayu tak tak semalu tu dulu aga mana okey nang nak tu lah. Agak saksi mungkin nama. Kami yak dorong tun, kau isak dorong itu yak tu di sana. Kami kang nang mami saya dorong suruh suni. Agak katengin nak kusuri mana mudi kisu. Tapi semua tu sak cuci nasi tu yak tu nga. Kami yak dorong semua ibu ni teko sak kejauh kenal hamada. Teko sak kejauh orang ini. Kami kaktu pilih kata rota. Akit pelajar kau ingin nanti suri. Kami yak dorok semua yu ini teko. Kau ini suk dorok ini lima ini. Kau yang namin.
2: Livai, apa yang aku mabit?
3: Kau yang namin. Cukup siya aku suri nak tunga. Kau yang madunga. Kibit tiumi. Taman aduk dorok tu. Teko nang nutau ni kubinun. Pang nak kibit si asingin nutau ni kubinun. Seolah. Kingang mi ta windong no takani ga yan 1952 tama ko relocate bini amma tek ko ga asingin no ta yu bini nyun ra ging ta minyo so lo pitong mi ta rok ton lo ne ki wal dong mi ta rok ton lo ne ma dong mi ta wini wuro kanok de tama ko tuki si ga so tuin tong kanu tama ko pang na ko ti wal dong ma si ko yin mi
2: ka misal lo bini
4: ni kuyen nami ali vetan apakurtiyavan e pangnaktugun taikwa arctic bay miuta vini tallotinu taikwa new towni kuvini uyu ayaqati qattaqtavu taakku iqana yaqtavu ayaqati qataktut taakku kiramatumata ilamatumana aqagumi ismarawx mayugaru kisani nammagunni daumman asingi namungariaqarlutiklu ammaruttaw taimanna mamisarnaqaraangan Pijang nak zoom ini ngani sila, pijum makan tempat awal ya aku pengakut. Tapi mana kini baru aku yang ni aku yang dalam mata mana aku yang ni taikwa kingang ni tawunga kutiktumuk tawni kuvinin ambar ilang tawana katung meu tawuktun taman aya katigi jebu taikwa aya katigi kattaktabun ammaro ismugal waktu na macangna namanang neakpat akagu neaktumut pangdaksimayu tamanna kariglikan ila ataman mixita cheken padlek lekpat unikarang mayugut tusamaditilu takanu ilang mangata kuyenami
2: kuyenami Mr. Avlalu billu
5: eh nakumay o katuin siya lang yung taiko ay dangit ang ayok kato kos bilagay magkatin malamat itong mayo ni una apakutigit tuin na taga ila o katuin na lolong o walo taiko isyo magisyo kalu kakunay ulok to anak kato kami ni nung nakakpalaw tutukay awlut tataw sa mayo kuwang kataw mata idisak biguti kila lang mat amalu takop kama magku alam pero yung itikip pala alagami inyula kayo na kasubot administrators nuwibad li alalak tiliwit nuwilak tiliwit kay ko isok kay gumatsuti biya kaya to yung kanil yung saan na masikito kakanilyo nunalin nyo katagya katang ng mataw koto takwa kabamogyali kinako inyong ng mga ata kinakot katsi inyong ng mga ata ama kanwilo ng mga ata kawi kasugaya may kabamakuti kakataksuti adawa may katimabidyo akalo may idisagayaw kanilang mata inyuit piyong nauta hangling inyuit nyuit ang mata kano kayo sinya ang mga ata isma taksyo taksyama yu'y nalunang ito piya kaya kinaksaw na ang matabungan nun nalagalano at jiging ito upakatagi akarso ni piya kaya ito yu'y alumat tayo ma isma yaw't liruto sa pilaksim na ukatatuin yung matala iman na ilot nito sa ablaw migama taman na ilagi kong tamago, ilagi wao kay kinamukya kiyo niya at mga mana kiyo ang ikalawa makanin ito o kakti magumasura kawamakun alabingin itakakayalingin akago taman nung ikalagay mata nung nalagalano katagayakalingin sa pagluk ng magukay tayo ma nuta utibin ita ilagi tsakaw kampani ko hanigiyang ano jumi yo tay ma kinamukya kiku ya umatu sa bunga tay ma nila ka matu niya kain tunga it's about na kumi
4: eh kuyen na mi Clary taman na eh kusakatang may yabun akagwa sa ro akarong ito imaka akati sa maka akagwa na sa malaktilugit pang nagtuwa makaya ko yung rock sa magkata ubang arulay sa ningi yung tayo sumari kati may yutit lugo tamatuming pila na katigil lutigo ang marito ano na rin asingin yung tayo man na ukakatang ming mata tayo ko ano na rin kadangin ni ila ano nagivagtangin ni ano na rin kadangin tayo wala ko sa mga ikaro ang mata ano nagigayaw to yung naklutit ilang tayo man nuktak tayo katara ko sa mga ming mata kapag magkunni tilok tayo lutit upag tayo lutit tayo ko ano na rin no kuya lutit kapag magkugutit sa kakabing ano kanito mi niyang mata katong asilin niya kaya kang mata iman na tilok tayo lutit tayo man na nuktak tayo ni kong mata sunawi ilangin tayo kong atilok ato kuya na tayo lutit lo sunawi utik ka ni chang ito tayo kong ano na rin utak tayo ka ni chang ito ilangin lo kami yak tayo lutit na iman na ingin kalau saya kau niti yang mari klutik tak kuat tak ikan ikhlas ni anak me unik karya orang tak semayun unik karya tak kuat ni ijo orang ni tak mana waktu waktu tak kuat nang banyak atau pada waktu tak mana yang nak kau waktu waktu tak ikan apa nak tu mungkin waktu semangat tak kuat nuna di unik karya masih mungkin mati gok tak mana tanya tu sakat terawih mayun anak tertawa ni kau nuna bilang mengisur utila waktu semangat tweet ang ayok ka ngayon ko inna urong matasuri tamani tidlo tayo kung takuyak to kursa karuak pangitsuk. Tayo man na niya ngano, tayo man na matuing at siyak to kut, mamisak to kong magpat. Tako ilagi tayo kung akataw yung magpata. Tako akaw ka makakaw tama, tako pang nagsimakat takat tigo. kina uyai temen na ito kong masakpat. Amalutain na kikiktaktuak, sabulak pagaya lao kusumayabut, piyagak sumayub. Temen na mamisakto kikan na kumagpat, kikiktaktuak may tuksakikan na pata asing ilutaw kay upol ilaw raong ito, ilaw yung magpatatam kung matuingangin na uyaktuun. Sanikiluak piyagak sa rao kibu, magpuatak sutigo. Temen na asingin nyo nun na ringnod, matuingangin na uyakut. Takus doka akagon do pang nauti kisi majabukina o yai nama sungak pata.
0: Tahan na tele rau lalok tamani pinasa ako sila yata ni katima yun igun na lao ngimat sila pidyo tigil lugo. Tapa ni la gris fiya mikisi na kakasaw yati gud takusaw ko tigil lugo ni liya gun na lao ngimat.
4: Tahan ula unkaga niyak tabut. Tana suri yung makiklis niya ang nirawakto. Kano'y palya sa mga nganing? Amaro tana tuka para ka niya akta nganing. Tana nirawakaya raw sa mga tigo. Tabwa ni 233 magpakto kanitong tabwa nga pili ang niyakto nga. Tana nagsa si mayo. Tana kano'y di si magmangan. Amaro nga palya yung managayat tinning. Amaro tana ko kinaw yay ato ko maniakta butok sa kautigis si mayabun. Amaru tahan na piyagir pata pekuyi mga akutimik, tuksa akutimik, pitakang niyakto. Tahan na tukagir si Mayabot, kanwili ako managayabot, titakak si Mayok 2026-2031. Tahan na awayak pilikagir daw katigo, tako akagod 2026, mutahan na pang nautigil ako si Mayabot, isulibdakar ako si Mangman. Tako nung tahan na nutawa.
0: Mami anak, tahan na sa'yo naniliya makisiyan ni tahan na tisang ang labot, Larry Aulaluk. Tawa ni Grace Vierme.
5: Ang katuin na siya lang ngayong sa ikuwa idangid ang ayok kato ko sa kapilagay ang magkikati malamat sa itong mayo ni. Una, apikutigit tuin na taga ida ang katuin na lolong o walo sa ikuwa isu magisyo kalwi kakunay ulokto anak kato kami ni nung nakakalaw tutukay awlut na tao sa mayo kuwang kataw mata. Idisak biguti kilalang mat amalu. Tako kamamag ko alam ko yung itikip pala alagami. Inulagay yung nakasubot administrators. Nuwibad liya lalak tiliwit. Nuwibad liya lak tiliwit. Lak tiliwit. Nuwilak tiliwit. Tako isok kay gumatsutik. Biyakayat yung kaniyusaw ng masikito kakanilyo. Nuna rin nyo katagya katang ng mataw koto takwa kabamawgyali kinako inyong ng mga ata kinako katsi inyong ng mga ata ama kanwilo ng mga ata kawi kasugaya may kabamakutik katakasutik arwa may katimabidyo akalo may itisagayaw kanil ng mata inyong yung nautahal nangin, nuit ang mata. Kano kayo sinya ang mga ata, isuma taksyo, taksyama, yung inalunang ito. Piyagay kinaksaw niya ang mat, tabungan nun, nalagalano, at jiging ito arun, upakatagay akaso ni piyagay ito yung alumat. Tema, isuma kiki, Jauh-jauh tu saya pilih semak tertutup ini matalai mana jauh tu saya belau megama. Taman na idagi kun samago, idagi ya, idagi wau kai. Kini mukia kiyone, ertungu mana kiyone keluar makanin itu. Uhak semago masuk, kau makun Allah bingin. Ita kagelingi akagut taman. Nuige khalaga mata nunal galanu katage khalne ga sapagul namagu khai tema nu ta utvinita ilagi tsakhau kampani ko khane gi janga no chumi yo tema kinamu ke ki gu ya u matu shabu tema nidla gamatu nya khai chunga itse bota na kommi.
0: dan lera ulah luk tak bukan kerja saya kau tak sah kau tinggal ni pasak hakikat tani kau katimat ini kau tu sa kau nama ya si dan nasi lapit tu tinggal kau tak mana kau tahu kau nak lawang mana lak demi tak kau demi masuk katimat ini kau lumi isulim mejuit tamat katimat yang tu semula lawang memetak kita alamet katima yingit piyessa kawulo ya biuti pallelo tuna stamani tilukit kawing itu ina palle bakatila nikut empi jona suttu alo katta galo atti gut pilli ri jo alo katta tu nikku a tu sao malwa suttu ina tu sao mangilo tu kanu tu sao mangitu ina pattu ilangin nik teme takko tema sila kanu ngai pi balle tu sa solo tilukit tamani nuna bumilak pinasoro sa riyatin ni taman na ilinyak tuloy rin at pinasoro si riyaw lang memat ngin nakaluwak tilo ko tama sa mamisano at kanapan na sa mamanga at tusapakan na alam niya kung ilinyak tuloy rin ko niya nga ito ni utangmigok ta man na pibaliyo tusasaw niya alam takawisa alotok pibaliyo lang tilo ko

0: bless you, folks. Good night, Asbury Park. I'll see you at church tomorrow.
1: Eli teematamaan elinnervit. Namituin ng ilak. Kanong ay tamaan na pinasoro sa kalamatilog elinnertul rin ang mod. Tamako elinnertid isa dilo. Pinasoro sa katitaw sa iyong umimata. Upigi yaw luto ko biya suti yung lutilo. Tamako elinnere akatatun ilisa dilo. Tamas ma pinasoro si katilugit dan na ilinato kundi kuning at Rebecca Henry tapani kung nangwat sin nangadula ko Rebecca tunga si ugin
2: tunga si dia tunga amma ko yan nami kay ko yosi magatta
1: tema tama na kay ko sa kay kay na gawit tama na kay ko yat tini ilinato lang na mo pinasoro sa kaya walang metilugo kisimik tana theme ko na kato yok kasi may nagwak sa simalang may mga siya.
2: Eh, tamahan niya ang kago yung may nagwak daw rogto ikayok tigit si Bonisakat ya ganang nagata. Taman na piyot ya ito ni gamamakko pinasuti nga ikayok tigit ang tunga bikot daw tayo mati unika katang mata o kada katang mata ikayok tigit at iirin niya ang niwirwago ikayok tigit si Bonisakat ya naksaw nagata.
1: Ikayot tigita, tema tia, ikayot tigita, katalunik kesian ni umat. Tema nili sunani panasima visi, tema ni pinasoro si riyatini, ilinia tulagin ni ka, pinasoro sa kalamitin logo.
2: Ajiging ito ni tema, nuna rin 25 umat, ajiging ito ni namine atukatakton, ilinia nedarikut atwin noted takatto 900 ne kino yen matuma pinaso ko si wirwane atokto yun naktonin idin nang ne pinaso ko singa idin nang tinu tukanga yu idise yinu amanu na rinnu tan na pikan ni ko Alberta me 1928 Ontario me 1930 ovago nunatsia buminga tiduta 2011 what did go 25 ne ka go khare dong sma yuva go rin na bumme ajiking itunin ato khattak to it it is a yid verin ne ta dunne ge tita khattak to o paru ne ka te khattak to upi go sun ne ang ta upi ge yone kang ne ang ta idin ne ta it am it is a yid amma ka go it one in October myung it tu ga ro king ka to it is a you know upi go sun ne ka khattak to it ang yo ka yo yu idin nakte donar nak si yun nakte te iri se yi me ino sa me pivad dak te te nikuni idin iri se yi do idin nakte do atu ni iri sa yo wat te akka go tama
1: e lak ta ma tama ni like no na la la ngun nak sa ni ta ko kanu pe katau se ma bat o pe katau bat
2: e idin nak very much that atwin nakakte to you kino yanit amma minister to tinga rokto idin nakto ri ku katima yingin ni ajigit ya mit ajiging itu ni pinas nam mene isu mami ni kan video ko mamanga ta isu maksud ta to ti de ma lot ta ajigit ni to ni sinyo si mayu
1: Tako ilisa ga yauti lugu kopya su tauti lugu tamako pilin ginaga khatta tengit ilin ni tiyo katatut amalo ilinniat ila ilisa yo katatut ilinniat hilo nalo nang ilangit piyare kitino kateng ila piyare kitino kateng mataman na ilinniat itina kama ko nalo ilinniat katatunot apis tamak ko rike kisut aso ko taulo ang wakata kadubalon kiso akiyare kakanatut tako katatkin
2: eh kuya na may tan apik kutit marum irin nang na ako tao ma ikana yakang nang mo piyun nakan nang mo karimang nang may nasa utak nang may irin nang na ako tao kivo namin ikang nang mo kino yari ang nang mo out down nakatang nang mo narin rani tugo mikin naksan itugo ida nunak suwa tabbatu yang katang irin nang na ako daw po, pingwang nang mo, pingwang ato katakdwi katito di ang inaksan na narin no. Irin niya ang na, matwak si ma, matun niya, amiso ni, ako daw to yun nakto ni do, inuusang may pivahanda ko daw ni, tayo manuna po may, akso ko tingi katang tabo, at jiging ito mata, ukaw si kang na mako ni, inuktidon, inuin nakton, kadun na atito, irin niya ang na kano, pivahanda ko ng mga, irin niya ako tiksay, atuin na, kau tiging ini sana pada yang akan netin ni kisah ni day maker waktu dulu inwin idin nanti ayung itu arin upigi yang akan tabu amma pilih yurak tu nak kena yak yurak tu nama tuin nanti ya
1: ilak taman nali idin nanti lagi nampot aku ni pilih semula rabit aku ni alok idin saya juga telah semua ilu tilu aku ni mana idin nanti lagi nampot tunggu lagi jauh telah ributi taman nali idin nukan upin mario tiga bar idin nanti lagi nak amal utama ko idin nanti aku tertutur kan aku tiga akan nak maga yakili
2: Oh, how did you get to the internet? Ika yurun nang na yata ino katitin nito. Am makuwesto tayo tunga udumit. Kine kata ka kuingi ko ag kudlok tumit. Nya kung unie am ika nit kamanak to amin nere video ang nami mata idin na pini. Kuwesto baka am tapay na tunga suti tao tayo na tuwin na di.
1: Ila kaman na ilisagayo katan nang ali ilin na tulangan ng mata na ilisagayo sa malamay mata kaman na. Pipala ko tayo katanungan na rupa noon na kano ko ko sa saka bigig ka na kiyo. Taman na pimaki umanila ilin noon nalunang iman. Ilakik ko na pimaki uman. Kano taman na ko sa saka bigig ka na kaya na kong nakuhiyo.
2: Hindi ako yan na mait. Ilin na ako ko vite ma kawye mayutid akago ilawa ni 365 ni udo kakatakata. Ilin na katakata ko 182 udluin na kurid. At ikangi ujote di makatake. Fai mana kuru garu ame kangu jauh kata ovi pina saya aku sedih mak kuru kaya ngati kati di mak tu gea kagu nungguane iri niaga dia kata gay pekata aku kata gay am hidai di seji pete aku tuju me kata lina ada tuju meruti tikisi mami mata idangi nuna tamani ngang tadi am tamani itu iri seji inui nuna ritokai nuna vumi Tutup begit dia katik aku yang nama pakai ini sejit nuta angu kerok pada ini sejit tu kau kerok pada ru amang yuk kaki yuit ika yuk suai katang pada tama tu minga aurat tinang merin yang nerek nangmi.
1: Ila alianet mana pivi kiler minga takkan tu ini ila sekian nak matu aku be.
2: Aku yang nama itu nak takkan mata ikuan nerevit juang nak bu nerek ter nak bu lumi irin yang nu tapi nasi aku singat aman nak pivi juang umak aku yang nama itu. Kuwaya sa katao kita tweetap nuna rin ni.
1: Ila. Kuya na may tiyak kita pong kuna kataka ka bin?
2: Kuya na may karap tao.
1: Ila. Kulok. Kuya na may tapong kuna kaya na may matana Rebecca Hanyuk tan ilin niya tulik ng deputy minister yuk tapani kuna kaya ng ati oko tiyaw kaya tiyak na kaya tiyaw kaya kanitiyak busi ilin niya kaya katarisi Taman na isulit bisa kung ilin niya na tayo mga lima ilin niya at yung ikalor inuusok na magkukisul lima kao taman ilin niya o tito po ginang at ilin niya kitong kasi ilin niya at yakatako niya kasi taman na sibunis sa mot akaw na lakim man ilag man sila to yung people lirto sa sao niya alam may mata utamigot takalo natin to kayo nang niya alam may yugot and the world report is coming up next when we come back we'll have the next hour in English.

Gittini pivot to saksaurik tidlego CBC ukiyoktakto na raw tingagot ang mga ekarong ni. Ukakteo yung ato bi utak aurik ti yibudu Jamie Itorchek. Udumi udutuin na aurik tok utupirin 9, 2026. Tagba udumi to saksaw na aktun. CBC kut ikkanayak tinikinang matapidwang waktut o kadagun naktumit tukisi umatyak tumiglo inuk titun. Tagbang nga ikkanayak tininarang nakpugo kano ito si mga takwa kikun ni kinikinang ni tini. Takwa tao agago tamaksi utini kikikta ni inuy katutya katigikong ita katimakatak si mga matapinaswago si uyong mit. Narang nak tugo kanok isimagiyang mangat tak

0: Jerry can sing your tilugig, a canaya mangitunga. Tan ing you sick to sang nak the kurulun ing a katauman nasungung mat. Ing a kataunang meat, o kausakak tiluta to sagak sak the kang mat. De matakwat. Tamani ikarung ni kaukpat unuk sakut tri muakpat. Tana ingyak ti ingyaw siriuk ti kawi mayaw teak tok luwi agyak. Nutakkan itong ngasuk ti tilu ni ingi katakuruya katarang mata kaukpat de kani uibi kubing mit. Kaukpat si vatak biurak pat utupiritan mi three muak pat kikutuin na te tunga sukti tau yut kitong nga kaktut biluang nguak tut. Te kung ingyak reak tok tokak tidugo ingyak atau yak toko mayo kang nak panu takakurung ni isumak soklo ti te kung nga yun nak tuit. Taksik sugak sa niglo, uvinarong niglo, nutak kanutura ngayon ni tunak sa inaklutita ko akikangitlo ni. Isaruting kangitlutiglo akikangitut, kung nyara rumayo kang nakpat, inga katawa gumaguruyak to kang nakpat. Takangatoy natte, kaukpat dreaming nga rakpat. Francophone Center mi te kani uivi kuving mi iglu na isaw ti 981 mut kawigi akong naktud. There is going to be Inuit Kids Sing Along live music with Louis Ariek. This will take place on Saturday, October 5 at the Francophone Center, building 981 Nunavut Drive here in Iqaluit. Everyone is welcome. It will start at 3 p.m. There's going to be free coloring books and t-shirts for children. Takwa ngutlaga mi ammatauk takwat mitimataring mingaktut adjiliu kattarauktut takuninga inuini kikutingatta adjingwangit tamani ikarung ni sakkiyari raung mata tak. Kwa takuya gakakvit na mga guru yak tausu nguyut kingulak pang mit. Teka ni kawi sakbing mit Nunavut Research Institute mi laong mata. Teka ni marigariok bing mut nu taurong mat. Tana takuya gakakbiu angayok ka nga roda katsak teka ni tunarong mat. Tek takwag lo marigariok bingat tatitirak tinga Steven inuksuk ikayakun nang nagaklunig kitakwa akik suktaw yun narong mata kikutuin na te takuyagakak bingmit takuyuman nakpat takuning nga adjingwa ni sakititaw si mayunit marigariok bingmut taing na purak biruyo mixingan ni takwat adjingwa sakya katang naktut kimagunak daw yung manakpat tekung nga katakun naktut aksun te mata na Larry Audaruk tamatuman niyo yuk pinaswago siyo yung mit kikikta ni inoy katut siya katigiko nga ta agago tamak siyo timit katimatidugit tikitun na raw ngimat sila pitutaw dugot dana auso itong mingakto ni ikarong no tikito na raw ngimat kisa ni kakasaw yakut zoom ngo nirakto yukut ilaw yun naksidunin tagba ilang at ipagsak kanulaw mga nararaw milabo
1: ang katuin na siya lang yung nga sa ikaw ilang ang ayok kato ko sa pilagyan magkikita malamat itong mayo ni. Una, apat ko tigit tuwin na taga. Ida ko katuwin na lolong o walo. Sa ikaw, iso mag-iso kalo ikakakunay ulok to. Anak ato kami ni nung nakakalaw tutukay. Awlot na tao sa mayo ko ang kataw mata. Ida sa pigulti kilalang mat. Amalo. Takop. Kamu makku alam pero yung ngicik pa lang kami in your little year, not administrators, new little tillywit, new little tillywit, new little tillywit, take a ishoki, go much to dig. Be a red you can near you shall no mosquito haranidu. Nunali no katagia hatan matau corto, takwa, cavamogiali. Kinaku inyong ng magata, kinaku hatsi inyong ng magata, ama hanwido ng magata, kawi ka sugea, may kawakuti kakataksuti, aduwa mi katima bidjwa kalu, may itisagayaw kanilang mata inyuit, piyong nauta hangning inyuit, nyuit ang mata, hano kayo sinya ng magata, isma taksyo, taksyama, you in a lunangito, a pirek in the sound airman, tabung a nun a digging it on Upakatagi house on the pirek to your aluman. Tema ishamagi yard little to sepilex him now to win your matale, men I don't need to sab lao megama. Taman idagigun chamago, idagiva ohai. Kina mukia kiyone ertung man kiyone kalo mahaning ito o hakse mago masuwa kawa makun alla bingi ita kagalingi akago tamal nuyge halaga mata nunal galano katagi halinga sapagul ng maguhay tama nuta utinita ilagit sa kau company ko hanigi yang ano jumi yo tema kinya mo ke ki ku ya u ma tu sha bu ma tema ni la ma tu ni ka in chung a it's about ana ko me
0: Larry out the look tama ona zoom kut katima kata ro long mi yuk ta ipak sakik ta ni inu katu chakatigi ku ni katima tilugi akago ta maxi utimi Udumikat kayo sinaktut king ulak paksok duting unuk sawyok. Tungasuk titikan ng naklutik ikutoy ng nut katimatidugit. Takiyo atano akpalerang mingmat. Pivaleyo rigiyo kang narang mayok. Pivaleyo tigo piyagik si marakpat. Tayo kang ngatay nakikirtanikun ng aktunin narakan ng nakpugo. Ataw.

0: улуккут CBC үкө тоттумэ пиберлеэ. Убан хашаануту. Prime Minister Mark Carney таккоа токтоо хаттарнинг Sterling Canada ми таккоа паряа худжангин. Укеортартумиуна кисяна токтоорлариттун хангаттарти таусиммасуккуурлуни кисяна хакасаусаккууруннармата Sterling кнаммине хутигэжаури миэлигаммиуну Nammin eho tehattu mut amalu gaba makku nui kanai jakti ulauksi maju Elon Musk. Amalu kisiani unga sittu niittuit amalu nuna legalaat. Tamak kuninga atupi nga pattuit ilaga jaulut nuna bumi. Brian Whitfield dan aulat si jingat Yukon Tech Consulting Sterling miake cuy jit ukalau tu asit cahangit tuit go.
1: I don't see another
0: Asit cahangit tuit ay tay malu Yukon asingangan ni pita halau si mangituk mana pita halap palelo tuwalo malu ilang isu malu la palelo ti meligam meunu nami nga jawmat kisyan asingangan ko pita halau ngitu Whitfield halau to Sterling go akikin na pangumat malu kakasaw sa kuilak tamani nuna ni unga sigijaw duni amalu nuna nakalani Kita mewini kata juga tiga tak kuasuk anak tu imit cianu kau sehalau tu itu ulungan ikhing ulah paham ya kau kata maksi itu ingin nikati mati lugin kati maji uju itu pekau jibunga mika jauh sedikit cilau tu isi tamam me ilaga jauh luti acuh kau akan nikau jauh suk anak tu ipit jauh tiga lugin nuna bud amalu kapa matu hakun amalu tahu tak kau amisung kau aku jisi main nak hantam mata Khemir ni nai gun nak tu ni, suka nak tu ni. Tidak kait amalu kita mahu nak tu jalan nai mengat tu. Kau jadi sakti gue akan nihatan lu ting. Natasha Lear, KIA kunukati maju kata ujo.
2: Dangerous substances.
0: Ulu gue nak tu, suka nak tu. Atu ini kahat tertu ane kahat tayli maju lagi nemik. Atu nak tayli maju lagi nemik. Inuit ilagit amalu nuna li kanoin na kajangin na kitang meuni nuna lagalang unak sa juwilo panaksibit tahang imata isumajak tulig ibihakatik pali sila ganito apang tulig na loakit siya si magani kaya ye asingin nitaw peko jibungani kasi usitit siya katalaw majun ilagajaw luni nuna bumi ang ikatiki niyo asidjak tau ko jaw luni gabamak Kut kigak tu cekan yang ni amat hitung mewni inun ning. Tapi malu ada kuasa kengau jadi utar yang tahu sungguh ning siapa yang tahu sungguh ning lupa tahu jauh luting. Sulit aku hitung mewni katu jahat tinggi katu mati lugin. Kena ujah kaya kan ni hujan jadi ilin ni kaya kap kan ni patunun. Pingat siu tilugu kagu to maksiu dengan ikatim mati lugu si bulat tinggi jangan apik sohat telau tu isumat kina ujai nuna bu cibu ni cabu mun angin lagi atau lau si mangila kagu ni hangat tu ni ilin ni agak biusu ada wami inunun Derek Elias KIA kununa minahan na mupi berlea julaga je.
3: Our budget for NS is only like
0: $91,000. Kina ujang nupang natau si majud akpago tama $91,000 ni tuin na pamata. Kangan ni kuliw lauk si mangit tuin. Hala hak ulo makaupinga sunlo ni nagay matik. Takwa nungusun Elias ukakayakan ni lauk tu. Takwa gunu na putung wabikun ni nga patuki na ujait. Yan tiya ikun ni api kakatak si majud angin ligay at tau hujilu ni kisihani. Kaju sila si mangitum. Tidak si malutian tiay kuki ulang tu tay magawa si jaktaw si malutu ilan niya kaya kanya katakuin kinaw sa hati tao ningi malitugin. Manaw sa tako tuwa nga jutuin ng noong magaya tugun niyatun inuy katu sa hati gingin lo hanok tuon na latuting yan tiay kuki naw sa hati tiga kanilang anagalaw tuin ilan niya nirmut na kanayak Tichige kanir na mulo, nunabu chibu ni chabu kuni. Tako tau inuit pingwa hatahun na laalam juit ubikait isumadatay limanamun. Tay malu tako utukauti kakatalauktuin virtual haggik. Tako kakasaw sa kupingwa tau na to utukataw ni nga pijakailawman akagulatus akilang nakatawdum. Madeline Humoto, dan ila kausilagin mo ikajok tigijaw lawak to pingwan leok tilugit dahil malo isi magajakat to ikajok na lahat to ubikan na at chokok to ni
4: Uwagi daw tiya katalaw to makuha lo solo ima ka asokong nalawak na kami isi magikan na kumanago ila
0: Virtue haggik haketsu ilawak to ilinyak tulagajik kunni apikisiwi majuit ilinyak tinuatuin na ulaku jaulutik Tako atuin na kulak tuit 2027 ngulakan. Uluku here the CBC Regional News. Prime Minister Mark Carney says he wants to reduce the use of Starlink in Canada. But for many in the north, moving away from the internet satellite service isn't that simple. Starlink is owned by American businessman and former public official Elon Musk. Many people in rural or remote communities rely on it for internet access, including in Nunavut. Brian Whitfield is the CEO of Yukon Tech Consulting, a Starlink installer. He argues there's a serious lack of viable choices for reliable, fast internet.
1: I don't see another option. Like, we haven't had options in the Yukon before. It's been this or nothing. And now that we have options, everyone's feeling wary about it's an American company now, but there's no real alternative sometimes.
0: Whitfield says Starlink is often the cheaper option for those looking to get internet in rural and remote communities. The Akitumut Inuit Association took aim at drugs on the last day of its annual General Assembly. The Board of Directors passed several resolutions on Thursday. Among them, tougher crackdown on drugs from territorial and federal partners. Residents in the region have long called for more sniffer dogs, plus screening mail and passengers flying into the region from Yellowknife. Natasha Lear is on the KIA board.
2: Dangerous substances threaten the health, safety, and well-being of Inuit families and communities throughout the Qitiqmiut region. Remote communities face challenges accessing addictions treatment, mental health supports, policing, and emergency response services.
0: KIA also passed other measures. Members called for changes to the Nunavut Agreement to boost Inuit representation in government, specifically for the Qitiqmiut region. They also want to end seasonal time changes. Members of the Qitiqmiut Inuit Association are demanding more funding for post-secondary education. KIA leaders field questions about why money for the Nunavut Tsivunichavut program hasn't gone up over the past few years. That's a post-secondary institution in Ottawa which focuses on Inuit studies. Derek Elias is KIA's business development officer.
3: Our budget for NS is only like $91,000. We never, barely ever get any surplus under this program. The budget is gone within normally 2 to 3 days.
0: Elias says the funding comes from Nunavut Tungavik, and he's asked NTI for more funding several times to no avail. In a statement, NTI says it recently changed its post-secondary education funding model. It's no longer tied to specific programs so that regional Inuit association can decide how to spend the money. NTI also says it's committed funding for training and hiring staff at Nunavut Tsivunichavut. And creators of an Inuit video game for youth mental wellness say their game is almost ready for players. They say the Virtue Haggik video game has completed its testing phase and is looking to launch next year. Madeline Humartuk is a cultural advisor with the game. She believes the game can help youth overcome difficulties in trauma.
4: So it's really, it really goes into the depth of the soul of the Inuk. So I'm very, very proud of this.
0: Virtual Hapgik. Developers are talking to Department of Education to have it available for students. It plans to release in 2027. And that's the CBC Regional News. I'm Khawish Alatu.
5: Thank you, Khawisa, for doing the regional news. Khawisa, Kuyun Namik, Bivade Yurigin Nasarabin. Tema Takwat, Truth and Reconciliation, Unarakta, Yutsuri, Yunit, Gitlisinertit, Kina Yurigin Nermit, Sivulak Parmit, Takwat, Nunarinit, Purakatakit, Lugi Khawisa, Katakit, Luginara, Romilavo.
6: Tan ulla mkaarniartabut taana sulinimmi kitlisniarniulauqtu qanipallisimaninganing ammalu taana tuqaagaqpaagaqniartanganing taana nuqeralaqsimartigu tabbani 233 makpertuqqanittung tabbanga piliarniartunga taana mersisimayyo taana qanuilisimagmangaan ammaqpalliayumaneriyattinning Ammarutako kina uyaid atukumani aktabu tuksarautigisimayabun. Ammarutan piyagirpata pikuyivungarutimik tuksarautimik pitakang niyaktu. Tanda tukagirisimayabut kanwiliukumanagayabut titaraksimayuk 2026-2031. Tanda awyakpiliragadawagatigu tako akagu 2026 mutanda pangnautigilauksimayabut isulibdakarauksimangman. Takun tanah nutau reaksun itu tanah awak pilih kata kita waktu itu amalutau ikhijak takau kita kena yaktibun amalutau Roma di Makki apa ni kata awak kuyen nama pabun tanah ikhijak terak semang matana kanuk tu kita itu tigo tamak ko iluan itu kanuk kena nutau reaksun tanah pangnau tigi jebut nuna reaksulu kai tesumanikat lag. Mami avio rakto tusau maderattigu pandak palleri lausimagatta taqwa kinau yai kamamatuqakkunni atuinnauniarninginni tusau maderatta taana qanuqtuuti palleri lausimalibu parnautivun ammalutaakkunu aqqaagunu 7nun aqqiklugu taqwa sibulli aqqaagu suurluqai uktuumajaguti gituinnarlugi piniarlutigu taqwa ingiqatsialeqpata imanna ilisimallattaali laarlulik taqwa iluani itut kanuilugutigisimayabut kisianili tamani tama 2019 gutillugu amamianneqartoqalaorsimagmat kamamatoqakkut tabung eqa ammarutaakku gaullutik kisiani taakku nauyait taunnut ingeqaneqarumaniarutta nalunalaungitto qilamikulu isulittivi qalaarninganning suurluqai aittaangugajarman isumallutalu inuit suurlu tamaaneqqikertani neriuleqtutuinnalaurlugi taima kiinialiallu taakkuai nungullutik imanna taimannaitsuminalaungimman taima inninganutaakkuai kamamatoqakkut pileqatikinnalaortav kiinaujakkannernik suurlu tuksiqarluta taana aqqaagugasangi ingeqajunnarullugu taimali asuilaa tamannakalisitsialaorsimagmat taima inninganutava ullumi maaniittugut taakwa kiinaujait unuqtut piyunnalaorsumagattigu ammalu imanna puuqqattiarsimallutigu suurluqai erniorninginnu suurlu taakwa kiinaujai ilavalleaniarmata ammalu aqqaagugasangnu tamanna kavisitiarunnarullugu taima inninganu taakwa kiinaujait tavvunga aaqqiksimalaorsumajut eqqaaguna saipanut qaangiqsimalertun ammalu qaujumajigu taakku aqqaaguk sivullerpaamaqquunni nuvagnartuarmut ikitaurilaorsumagmigatta tamakkua kiinaujai ikijuutigivaktavu tamarmik uniksimakainnalaorsumagmata aqqaaguun maqqu kassangnut taima inninganut ingeqatsialitainnarlulalu tavva taakkunugu aqqaagunut tisamanuqqaai tavvunga maannamut isulisimalertut taanna parnangniritta kilauqtatta iluani taima inninganutava nutaamik parnautimik aaqqiksuilauratta ammalu taakkua kiinaujait taimannatigi ingeqaneqarniarutta qanuittunik suurlu taanna kiinaujai tuqqursumajut aqqaagunu qanutigi aqqaagutamaa tautungo ayakpita tanna rukina yeregibut akuyen nemertavut tamatuminga akix ikiyuro simangman tamanna kanuktu tigini aktatinning taakwa kino yai inkanirdeaktanginnik taimenning tanna simuni atanna 233 meter briefing note titqas unikkaarsimayo tabban August 14 utidlugu taima gabamatoqikkut mamianna qaraqsimangmata ammaru tabbani kino yaming narunersillutik tamakku suurlu inuin qanun atun qanuiloqtaunirivaraqtanginnik suurlu qainuqtuqtitaujullu ammaru ilagi avititausimayut ammaru tamunnaqimmiyarniuraqtuq tamakku azigingittun suurlu inunnu attuqtausimayu saqqilaqsimangmata taissumani suurijimi kiglisiniarnermik pitaqartillugu ammaru tabbani mamiannu tabbani iluani kamamatuqakkut ammaru qikirtanikkun atiliqatigilaqsimagatta taimani emauyu qallunaru taiyawaktut pilereqatigiyumalluta tamakkua aturiqiyausimayu 25 nguraqsimayu taissumunga iqqartuiyumut igluriuqtiu titereqata titeralaqsimayangata aturiquta aturiqiyauyu taakkua 25 nguyut imannailuqsimayut narunaiyaqsimayunila taakkua aturiqullugin tamakkua suurlu ilisaqillugit simunittinni qanu pinerluktaunikuit suurlu qai saqqitittiyumalaqsimangmata mamisarnermik ammaru tamakkua inui suurlu tukistigiakkanneqlugit tamakkua gamamakku qanullumakkua ikayuutiit tusaumalittiakkanneriaqarninginnin ammaru inui ileqqusigi tamanna sangittikkanneqlugu qaujimayavut suurlu qai uktuutigillugu qimmiqarneq qimmilimmaksaneeqmakkua tamakkua sangittikkanneqasullugin utiqtikkanneqasullugin ammaruttaununalinni suurlu imanna iluartumin igiqanaqarunnaqullugin taimannainninganu taanna sanalorsumajap unikkaqeqataartaqa aqaagugnu maqautamaa taana qimiqukkanneqattaqattigu taanna 2024-2026 titeqa aqqiksimalaortuq nutaaqereekkannilauattigu taakkunuga aqaagunun 2026 ilangin suurlu imanna sukkailisimayut ammaruttau pipilsaqarniit ammarut piyunnarningila tamakkua kalusittiarsimayut ammarut kissunik kissuit uniksimajutiginiarpitigu ammaruttaubunga maannama pilerijimajavut maannauniartuq ungataagu ammarut aqqaagurasangnut tamakkua parnautiutaakkua iluaniittun
5: Hagar idlaut sadluvin neqnaarisaqtassi Tana sibul risak tabu nara sak tabu kina yeri risang mata kot kawisang nang mit kimi yak tawrok si maningin ni takwa kina yak tak tukan na kasung nang mi kawisay na kuisi madlutik at tuin na kaktilugit nara raw mi labo
7: kaya na may ang yuka tamakwa Pilagasi, piyum makayang mata. Ikayuta katak si Maldutiglo. Aga, man, o katuin ng nakto nga. Aga, saksi mongin nama. Kami yak torok dun, kawisak torong iti yak to ditan na. Kami kang nang mo, mamisaw to na siruk to ni. Aga, katangin na kusuri man na mo tigilugo. Taas sa mga tusak titin na sutuin na iti yak to nga. Kami yak torok sa may ubinay tayo ko sa kitaw kanilakang mata. Tayo ko sa kitaw rongin ningin ni. Kami kaktun pili kataro ota. Akit pula diya kongin na tasuri. Kami yak torok sa may ubinay tayo ko. Kawin na sa kitaw rongin ni limangin ni. Kuyo namin.
8: Libay, apiriya ako mabit.
9: Kuyo namin. Tuko siya ako sa pinak tunga. Tayo madunga. Kibit yung mi. Taman na doktorok to. Tayo ko na nutaw ni kuwinun. Pangnakkivisi asiginnu nuutaunikuvinnernu suullu kingarmiutavinnernu nuuttaqanigiaanitsu 1952 tamakku relocatedivini amma teikkuulika asiginnu nuutaujuvinni nunrakingitaminnu Sondo kitong mi utorok tun luni kiwal dong mi utorok tun luni ma dong mi utawini ulo kanok di tamak ko tukisi ako sa pinak tung kanu tamak ko pang nagoti kiwal dong ma si kuyinami
6: ka misal luni ni kuyinami ali ba itan apakuritiya bang I pang nagtugun taiko arig bay mi utawini tadlo tinu taiko new town ni kuwini uyud ali akatigi katak tabu Takut ikhnan ya terus ayah kat dia kita tut takut kita macam mana aku agam isma rauk sama juga rauk kisah ni nama guru ni dah umur asingi namu ngaji akak tu tiklu amal rauk teman nak mami sang nak kahangan pijang nak zoom ini ngani sila pijum aku termata awi aku pengakut teman nak kini baru aku yang nak kau ni dah umur macam mana aku agam yumi Takwa kengang ni tau bunga kutik tu muk tau ni kubini ambar ilang tau bunga ketung mew tau lektun. Teman ayah katigi jebu takwa ayah katigi katak tau bun ambaru ismugar waktu nama cang ni nama nang ni akpat akagu ni akdumu pangdak semayu teman nak kanilikan ila teman mixi tajekan lekpat unikarang mayu gud tu sama meritilu takkan wiling arang mangata. Kuyenami
10: Mr. Ablalu Bilu.
11: Nakong may ako katuin na siya lang yung taikwa ilang ang ayok kato ko sa pilagay ang magkikita malamat itong mayo ni. Una, apat ko tigit tuin na taga ila ako katuin na lolong o walo taikwa iso mag-iso kalo ikakakunay ulok to anak kato kami ni nung nakakalaw tutukay awlot na tao sa mayo kuwang kataw mata. Ito sa pagkulti kilalang matamalo takop. Kamamag ko, alam ko yung itikipadlealang kami. Inulagay yung nakasubot administrators. Nuiwadlealalak tiliwit. Nuiwilak tiliwit. Tay ko, isok ay gumatsuti. Piyakayto yung kanayusaw na masikito kakanilyo. Nunalin yung katagya katang mataw koto takwa kabamogyali kinako inyong ng mga ata kinakot katsi inyong ng mga ata ama kanwilo ng mga ata kawira sugea mi kabamakuti kikatak suti adawa mi katimabidjwa kalu mi idisagayaw kanilang mata inyuit piyong nauta hangning inyuit nyuit ang mata Kano kayo sinya ang mga ata isma taksyo taksyama yuinalo ng ito. Pila kaya kinaksaw na ang matabungan nun nalagalano at jiging ito nun upakatagi akaklo ni pila kaya ito yuwala umat. Tay ma isma yawit liko to sa pila kasi mawakatatuin yung matala iman na ilo nito sa abla umigama. Taman na ilagi kong tamago, ilagi wao kay kinamukya kiyo na ito nga maana kiyo ang ikalo ako makanin ito. Ukakse magumasuka, kawamakun, alabingin, itakakayalingi akago tamaan. Nung iya kalagay mata, nung nalagalano katagay akalinga sa pagulok ng magukay, tayo ma, nutaw ko din ito, ilagi tsakaw. Kampanye ko hanigi yung ano jumi yo, dahil ma kina mo kaya kigu yao umatu sa bunga, dahil ma nila ko matuyo na kain tunga, it's about na kumi.
6: Kuyen nami Clary, taman na tusakatang mayabun, akago sa loa karong ito, imaka akato sa maka akago na sa malaktil lugit, Pag naktuma kayo ko yung rok sa magata upang aro lai sa ningi yung tayo sa malikati may yutit lugo tamatumay nga pila ka tigit lutigo. Ang marito ano na rin asingin niya tayo man na ukakatang may mata. Tay ko ano na rin kadangin ni ila ano naging pagtangin ni ano na rin kadangin tayo barok sa mga ikarawang mata ano naging yaro to yung naklutit. Ilangit tayo man nuktak tayo katarok sa mga may mata kapag magkunit silok tayo lutit upag tayo lutit tayo ko ano na rin no kuya lutit kapag magkugutit sa kakabing ano. Kanit yung minyang mata, katong nga silin niya, kaya kang mata, iman na, tilok taulutik, tayo man nuktekatarni kung mata sunawu ilangit tay kung atilera to kuya na ato lutiglo sunawu utikani changit to tay kung ano nang ino utak to ilangit lokat mayak tao waklutig na iman na ingin kalug sa kung nitiya magiklutig tayko tay kani kiklis niya nang may unikara yawa katak sa mayun unikara ni tay kuna ni tay kuna ijuyo arung ni tay man na aksama ukto tay ko nang may atok pala ukto tay man na niyang nakagaw sa ukto ni tay kung pang nagtumong aksama daw aksama gata tay ko ano na di unikara mas mga matago tay man na tay niya tusa kata daw mayugut nuktaw ni ko ino na binang minsuro utila aksama ngituit ang ayok kang ego inaw ng mata suri tamani tidlo tay kung takuyak to kusla kaluwak pangitsuk tay man na niya ngano tay man naman tuwing at yak tugot mamisak to kong magpat tako ilagi tay kung akataw yung magpat tako kakaw ng makakaw tama tako pang nagsimakat takatigo kinaw yay tay man na ito kong masakpat ammaro tay na kikiktak tuwak sabulak pakaya lawak sumayabot piyakak sumayot tay man na mamisak to kakan na kong magpat kikiktak tuwak may tuksakikan na pata asing ilutaw kay upol ilaw raw ngito ilaw yung magpatatam kung matuwing angin na uyak tuwun sa nikiluwak pa yaga sa raw kayo magpatak sutigo tay man asing ilaw nun na rin nun matuwing angin na uyak tuwun takos do ka akagong do pang nautigis si majabu kina uyay na masung magpata
12: yan kuno kung ito ay alin mo kala yung na hapa birthday ko mga kubliyan at kunok tinggwa ko na bakit yung ananaga magulang tubo na ananag siya kailang tanga ukikunok dedicate to na kumik ba

0: pareil waktu nunavik mi Joseph tungasugit.
1: Ambisak Tommy Joseph agnatuk waktu mi. Ah, ikaw loy dialog sa mga lok sa mga toso sa mga nunavik atat ko kayo kailin ang niyulok sa mga tanong na buo mi. At ikaw yung mga kilinik o nutolok to niyo mata po well niyo atat ko katay chaman nutolok sa mga tamakawit siya nung nakasolok sa mga kilin nung nabot takpa ngayon nila sa nung nakasolok sa mga sulok si matching nito na nakasuwa si matuto kinaw yek si mabukto ato makipik utakti si kumakti kinaw yan kilin niyo kayang ima taman na to mat ako may
0: eh ako yan na may Joseph tan na ukara ko na mo udlumi uyo enwe nautar suktiku perroti tukanginni illu juarsuuyimi taanna uqaalaartittineriyabu taanna kingarni quppasaila tungasugit
2: eh tungasuppunga taanna ubunga tamaanga kingarni pe pikkusi be pikku inui pikkusi bing elinnerbik hano khitchirini mitsano amilrini mitsano nillekkawisi
3: e tanna ilagiyanga tanna illorjuanguraarto ajjigingittummaqinni pilirbbe qalaarma ilule qalaarman teikkua ittarniseit teikkuningalu teikkua kallunaan nunanganni papatauyut ammattaa asingit mersorvik amilerivvik qisilerivvik qamuseorvik qayalerivvik qayaleorvik I mean amma neqileorvik amma takunnagaksanik takuksautittivik taakkuninga ilule qalaartu so atiksangani taasuma illorjuap qineqpugu inuktituortumi qallunaatitu taiguuseqatjaalaangimma inuktitu taiguuseqarluni taanna illu taimailaarman tukisinerpaa
2: ni tukisinatsiartu asuappinginna inuit piqqusi ni ilinneerbik piqqusiqikattigu tamakkua qanutuinna khitsirine nanu amingani tuttulu amingani qanutuinna piqqusiqimmau qamuseorniillu qajaleorni inui piqqusituqaqimmau ullumi suli piqqusiqikattigu taima inui Inuit pikkusingi ilinneerbik taanna atsoapi naa magasakpalleidu nikuaktau nikpa khudan nami have a good long safe weekend tusadui ilapikka pikatikka ammalo ibangay khudan nami tusaksaw titsiduapi ukapi tamaw na CBC ko
3: kuyan nami tau kuyan nami Kuppa. Itana titiqasiutigi vara. Taima. Kujanna millareeru isimagijarni uqaalagamit.
0: Tama ngam qaalai uqamimma Anisapa tungasugit.
4: Anisapa uyunga. Iqarunni taina piqqusi liribik sagilaartavun atiksanganin finisiktugun.
0: Ei, tänä illut juongoraattu tämäni, takuiga hampiuraattu, inni pikutitukangini, atissangani, tusakattaa oma juku.
4: Inni, inni, ajumina, tukutingit, titrapiu, inni, ajumina, tukutingit.
3: Titra pakka luksik sääsi, titra tjär pakka tabba.
4: Kojennami.
3: Kojennami lärjäl.
0: Tämä on tuo kaare johon minä, jiitä lukakki, tunga suhteeri.
5: Uvakenna, unna atitsangat nalunangitsung. Tätä kuenjuli jälungit, tusajaka luovut. Tätä kuenjuli jälungit, tama ko tulo to ko to to de gi wut na ya na ya ko te nyok ta wut no ko yo mata ta na ne ko ta tu nyak una ati sa ta chuma ta ko yo hop bi ta fi lu ko ta fi chu na le nu ko nyak ta fi lu ko nu ko wor wor pat nu ko ngi ko wor pat ta kan ne yo ta ba ko ro i sa yo bol le yu ta pu wa i sa lu ko ta fi lu ko ta fi lu ko i ma na ko me
3: ai qayan na me qaru tanatta tu saumena maritto taima tapettine attigingittuni qayan na me ditalo
0: te kangatta qosuittumi lena simioni tungasugi
4: e tungasugtu elisar na me ta pawater pasilo a ubangan na yuta qaru magetuma elisajju kisunya ilisat jadi kubi, temanda tanya aku kaya apa, ada orang ismagian yang tahu ilisat jadi kena katigo, ubago kengo bangun juga kau yang macam jadi kena katigo, ilisat jadi kubi kau yang macam jadi kubi, ilisat jadi kubi itu nalar ni lah ni, tapi mungkin aku kau macam tabu te, tabu tabu, kau yang nama temanda,
3: kau yang nama Lina,
4: bye
3: bye.
0: Eja, ipenyo.
4: Bye.
0: Tapia ja, Coral Harb, kisuna salak, tunga sugit.
6: Okay, well, kila me ga maktu. Okay, tiglari go. Tiw yo apyo ga yakto akingit pa, tiglari go. Koyan nami?
3: Koyan nami lari. Kojan nami tapia. Pillarvut.
0: Kuvenet jakko kaalakatet kuluvasi. Nillereari ati tukisi jo kennangimma tusaksaura galuamme jutit.
7: Uvanga.
0: Ei, ibi.
7: Tauki kaapyu jonga.
0: Tauki tunga sutte aga
7: pannat tome
0: ei pannat
7: tome
0: ei nille vaare
7: ja tanali ati ati sangane okala katta tetigasi ati khakhunya gayamma yagale inu nukinga inu nukinga tema to
3: tusang ni marito kuyan nami tauki
0: tan toilluri mi qarasi mayo tunga sutiari ati pu ko tu ko te yo tartu garo
8: hi paibun voni ati ko khonne yak pa kiuna vini vini copyrights da kwa akta na so kata ta tibu tan temna ati ka kunna ya pa ma ko ni ko ka bu ko yin ni
3: kinya venela pa sonello
0: luisa no ya mi ka re yo tunga suptiari
9: luko isu mo ge ya ta ha re ila ge la sumaya bu kemak ta sumali yin na ra ta
0: Christopher, idlure mi tunga suit.
10: Iwa Christopher kama kana ati ka koya tokokivik ni ati ka koya isuto na ni kaduno aksiyuti inuksiyuti tapong toa ngayon ni tapong na yung mga tokokta ilitia tokta iliokta tiar duki.
3: Christopher.
0: So tamanna inuttitu atakaraanga inuidengayortitu uqalimaarta oqattaraayartu qallunaanu.
3: E titerarsima laarmajo qaliujaarpaititu amma inui qaniujaarpaititu I
0: tannadi qanutigi parnataulerpa inui pequtinginni nauttersuortinu
3: takku parnaktau parnaktummaqialui tautunguarnarsijo qanor tauttuqalaammanga kanor lupoktu tigilang mga kasini igara karang mga ununga kujisimot taununga Frobisher Bay nguna kaktaw yumot taununga sanga raman igara angin na tiyang uluni tana sanga amma kula pukitu raman pukitu yang uluni tana iglokto akaruk silikto arugara so kaya me tayna niya kungo miksanin naksang kuting nasa ama ikarunno miksane nasa teko katilamati
0: iba ukari kaksimalang nima tamanga tunga suti ali tuwa vira ko yuli katta ukari kaktu ingila ami surum mata kiwi buduman na upara ko yuli katuni tema utaqqittiaqattarissi uqaalaqartiyuusi maanna amisuusimamma toqaalavalliayui tungasuttiartusiugalua kisiani maanna uparu uparuoyus kattamaannaujo nilleqiaqujuugalua
11: aa
0: ei
11: aa meelikuluusunga nunavut pikkusleqivvingan tagajaqtaqa teemaani teizo hugajaqtaqa nunavut pikkusleqivvinga teemato nakummei
0: qoyannami meelikulu taanna meelikulu qaalagiqtu qaalavalliayutto tabbaumimmata tungasuttiaqaluartusi aa iqqaneyaqti kissaqattaqattiila ilaannikku tabboni mamiana khattartuugalu ilaannikku akounaangigalaakeinna khattarmimma pilegaari valdeyavu kisiani assuqurtuta pilegi khattartugu pigunnarnilimaattinni qaweema khattarniaqqusi tungasuttittivugu inui pequtitoqanginni tamang akila auto selong ni ukaram ni ma tunga sugi
12: eh tunga supong
0: kanuli ismaga yakapi at isyo yumi
12: ismaga yakapunga eh kalung na lang si mangin na ma 50 yung ata niyo kiyo kang magalustong ay kalung na lang si manangalo kano ito mga tao tungo ay ang nago kise ni ten na ukaw sa yasi tako yung mina katam na may kalung na lang si mga tiyan magalustong ay mangalo at ito yung ulong kangat tao ti at ako na yata tako yung mina tun
3: ay tana ukaus ila at itya wawgibok takuyo minaktut. Ay, kuyan namig ati kinyal autut?
12: Ay.
3: Kuyan namig.
12: Ibilo. Bye.
0: Tamang at daw kare yukaksimam mima. Lusi mingira at unga suteri.
13: Hi, awang ay sumagaya ka tukkoy vik, viyo katta kaya nga tayo na idlo kaya to, so tukkoy vik, may sumagaya ka, tukkoy vik.
3: Ay lang, ay, kuyan nami.
13: Kuyan nami ito.
3: Ay lang, ano katta ka.
13: Yeah, Bill.
0: Tana to, Timon, idlo rin mo ka rin mo, tungas tiyakit.
14: Kuyan na may tami. Inutari takaon na itatamat sa saksimara ko lang bigata. Uwi ni tabuwa nga inutari tabuwa sa tut. Inutari bini kanukya ukarzoak pala ang mata. Inna ni kae pagdoak si mayume tema na piga yamat uwagot si inyutare ako si winning ite ko ita kaya ang nato at din ako katak tuwagot amem inyutare si utini ako mati ita ni san. Inutari yun ni Dr. Luga, taita ang gulo. Ayong nakita sa nito. Inutari yun na sukuni. Ang ikak si Dr. Luga suta. Taman, abdak si Mardu na rangat. Mamang ito Luga sutik do. Kasi dari kataga sugek sa. Tama nito.
3: Aksyo, kuyan na may ukara gabi. Isi magayang ni.
14: Aksyo, kuyan na may. Bye.
0: Louis Flaherty, tamang tao, ukara si Mayo, tunga suwi.
15: Hi, Tommy, Ama Eva. Magone, ito magayaka nga ma, ukara sa kituin ng usumiya. Kikwa, kalasit, ila, nukmiyot, katwa kang mata, at tuwadlo ni, nidaw siyang mamamu, teka ni, ito magayaka di, katwa kang mata, uwago kay katut. Tanaw tapo. Ama, ay pa nga, makwa idluwege amma kay kaumay ila igluit it itwa kayun ng mata igala ka ila da kaya kalno na siutaw na sa igala kasi ani itwa tut itwa katta kaya tu sa umin mata takunung asana yaw yuwin ng not pekuti itarniseit arigommi kajamutta ittoavea karajakalle mimmata ammatta ittoavea tolloni isumagegatahtava pinguahto kadu tillugu pillavinguahto ni takurannaartitti joni ittoahti taukattakkuuratta kanuidohtunu tanna uutu tuinnahtugu ittohtu amma
3: Katut. Ei se maksa se on tehtyä vaan, Louise. Kuinka nimi määrä? Tuka hattiartu. Bye.
0: Tänne taukaa, se on meidän kannattua apimme, Joana Killa, tunne sytteeri.
15: Isu Mariaare, että kaudemme kagge. Katut viukattaa ja ngateina, takuja rakapiuhu jatko.
3: Kagge. Kakirmiin.
15: Jaa.
3: Kina uveni la?
15: Kojennamme.
3: Kina uveni?
15: Joana Killa, kannattu
3: vaatimme. Joana Killa. Kojennamme makaeru, ohaaraka vain?
15: Elaris.
0: Tänne toukaarasi mamme jo Andy. Tuksi joo tarinne vinnakiummanga ohaariuti. Hey, and you win.
16: At Pallo?
0: Hey, Mommy and Pallo, Tonga Sutteri. Naki O'Halevin.
16: Hey, Pallo, me. Pallo Putugo. Uwangale. Nainu to kakne pero kse magamam. Anana tseko, di se madakane. Atata tseakane to sakpado bako. Naalaw teo. Ati kse madanga tausun ne. Tau sunni la da wadu na la uta khabli.
3: Eh. Itan ta semeng atak ila atakarluni tau sunni ima pibi. Koyanami. Eh, koyanami pallo.
16: Ilari. Maina poke hi. Kan suga pime. Bye.
0: Tunga sutiaqusi. Nakasun Kingam nito kare yung tunga sutiyari.
17: Kingam ni ako kare yung mga nakasuri mo. Pimbo ka sa tinga at ka niya ka. Ito hapkubi. Ito hapkubi. Tani sa magitakara may panga harma. Ilog doon ako ng malong maharma. Pimbo ka lang minyo. Tawa matanya sa mga katakara. Thank you.
3: Hoya nameg. Nakasu.
0: Uli pika vivi. Tunga sutiari.
18: Hai. Tunga supu nga amat. Amat awa nga. Hai. Taman na taka hoa yata kalita. Natakun nang watu na kama. Makua ikalui. Imam mituti. Alla kolongi piu yu suru mata ata kapti ko magayak takale amera oko ay kalu amera ng ato raw sumabon namin matawate ako kami ko nang hatan ng ata ay slami kaya mada ata kapti ko magayak tak ata kum nang wala kuyo lingo amera may mako tuki yu ko ng pa amera kalu amera ng tay ma bye
3: kuya na may ulipika
0: Tai tuosta on mitti matalin mitungasuttiari.
19: Ilo harum. Isu magi jäävä ikäkkävi. Minä suurlu. Kisuni kynurlune katoksuisin maa. Nuga jäämä teemänä tuke kammakko. Ammatana sekanomu ngayuksoyuvaa kisenili ikäkkävi. So kisutin na kuno padlet lune katoksi wadlet lune pwede katangin nako kaso yakut ikakawing imaliyul tana asyani at tawag kotok kisani ikakawing matukaron pwede magayawayatok koyan nami
3: tao tayjuse
19: yep bye
0: Pitaivaro, iglulik, tungasungit. George, Kotenu, Tungasugi.
19: Ubonga George Kotenu, Kunatu, up in me, Inui Pekosing in Nitega after Inui Pekosing it, what they are.
20: Ubonga Shida, Kotenu, Pakivi, Pakivi me, the Ataka, Rayaka, Pakivi, Koyaname, bye.
0: Tana tau kala sumayo tunga sutiari kinovi nakio kala vi.
21: Banga ba pami.
0: Ia ibina.
21: Oh hi, hi uloko kite ako to bury ako mga. Ubang ale how about inabi? Makwen nabi hisi atatilang alugo namutuin na abo nga ay jere tau tumo ako bayo.
22: Kaya yung tukakatala nga ko at tingin niya kayo malagat ta.

0: tunanu nuti ila nuasi va mikorua asalunga.
1: Asalunga.
0: Yeah. Ta kuata ka ngata.
1: Koyan
0: na me. Ya kurungai.
1: Ai. Koyan na me ta. No music.

0: Jake positif lik tamani kare tunga sukti hai.
1: Ya. Ha. Nana lo klip. Oko ma o. Hama o keyo ma yakka ikko. Kanungan na. Tokku ibit. Balo tokku sibit. Takku na gatua. Oko ishte tokka takku. Ma o.
2: Ah, eh, koyan na may tako ato ka katiyak may yun. Sa ka po siya.
1: Yeah, bye.
2: Eh, bye.
0: Nale kango, miti matari, tungaswi.
3: Hi. Kisu rio, feo ko yagaro akari. Kisu rio, pe. Sa nagfeo na ako ni, kisu rio, pe. So, to. Uru rio, tokang nakpa.
2: Kisulok fi ko ga yak sugo tay man no sugit ay ona di tebaw yak ati tebaw ya ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak ati tebaw yak
0: 200,000 in need of to eat tamako, Tasuka Magaro at Tibu, Tasolo Tibu, Takusaro Tilu Tibu, Pecotito Carigaro at Tibunida, Canoli, Tane Lutua, Atecahoga Yangu, Tusaroma Vuidis in it.

0: Paragatauti, 1-888-896-4135. Ne shoti yo 9796151. Kishenilu atuwa khatini takwa mari go yu atu pakativu tema or tu no khalla gi khangimma tana topi ta khawna uqala yu tunga shuti yavi
1: agde Can you call me back, Tommy?
0: Be tongue, eh?
1: Be tongue.
0: Ida, tunga should tell to see. Manna. Kano, at a kahuwa yang walk, beautana, inwe, pekusi to kangini, pekutu uni. It looked to assure you. Tunga should tell to see. Ida.
2: Saula kawa.
0: Eh, tu sa saula tuti.
2: Owa no wa layo. Lisa miki juk ikhalumni. Ati ha ha wa yak ta gale kulik. Inuluta nunguti tau si magasua. Pekusibu nungut. Yaga tau si magasu. Yaga iya uga suak ti tau si mamman. So kulli mi. Ati ha ha wa yak ta ga. Kau mapalle ga jangga kau je malagota inu khatitta kanu yuti ge hatta usima jang ini sana uga apin ini maku agulu jani kanu kitu inat nila mesu tungu galu aktunga ili guti kan ga ja tapalo ge meja bo teku alo kinu vage la ga ja bo ili la ili palle ang ina langa mata tapak tak tabangan tabatwa
3: kuyan nami ka Lisa tainna Sana maninga, sana manilatanga illuk joa daima kulle koi magimima sila tani tautuklu amma kaya koi illuni. Isu magi ya?
2: Kau ma yu apiur, kau ma hatta lu ka unnuku kulle apiur jaga langa ta. Ay pagay na, ukaku makatangin ma, ukara titsikatanga, johani lu, taimat, ati kaho kaya, tabo.
1: Happy long week. Thanksgiving. Ila, ilisiglo. Kuyan namin. Bye. Tana to kharishmayo panitumi nala tungasugit. Ai uloku. Ovangale chunga subik. Amen. Subik chunga subik. Tema to kuyan namin.
3: Kuyan namin tao.
0: Takwa ko ba na tiyatu isu masak sa riyo yu ati kugumin ato ina tiya kisya na tao sa minir wala karamin mata kaya man ako si tana tao salumi kausu ito tunga subi
4: ya tunga subunga uwang hari una ati kumigya ka Aku ni ada buka sok tu sekat tu sekat tau semakku nak tara. Iku apa kau je nak nak kau tu bu. Iku tu je anak mak tu sama nak kau juga. Iman dah buka si warung mata ulego seksak tu seksak. Esok tu sama nak kau tu ni. Iku minat daru tu ni. Seksak tu. Sekutit cewa gruni, temane kesune. Dan jadi ada kaku gaya aku seksa unik, seksa unik. Kau nak punya
3: lukis? Sekui nanti aku tin seksa unik. Kau yang nama?
0: Tana to ni aku ngumi aku ada si mayok. Tunggu suwi.
5: Owa ngakai.
0: Eh, ibin na.
5: Eh, jurang na ta. Isu magi gayak ta kari. Ini pikiungan.
3: Okay. Eh, inuit pikiunga.
5: Eh. Kupanu aku ni pikiung kakartang mata.
3: Tu kenya isi magi tiari ba troya na mi.
5: Bye.
0: Tana tau kare si mayo. Tunga sugit.
6: Uwanga kay? Livina?
0: Eh, bina Livina.
6: Inuit ilik kusingin ni. Pik kusingin ni lo. Tasu ikan nilbik.
3: Okay, Inuit ilik kusing. Ilik kusingin ni. Pik kusingin ni lo.
6: Tasu ikan nilbik.
3: Tasu ikan nilbik. Kaya namin makayaro Livina.
6: Ilali, bye.
3: Bye.
0: Tamakoa tusagumen tiartui atikko gumenartui kingarne qariqarnimma pullat tungasugit
7: yeah ai tawwa takuminartu pitiqakkuvinni imakhai
3: takuminartu
7: pitiqakkuvinni
3: takuminartuit pitiqakkuvimmi
7: yeah
0: Tana to Dorothy, kamanak to amin ka alis mo yung tungasuit.
8: Eh, kaya nakputit, siwa nak titit tarafi, wanga Dorothy, kamanik to amin, tukihirmat doang kaluak sunga liun na ukaluktu na ito hata kama at-check-tuin niya, Titi yung mga frigo ko namin?
0: Eh, tana, at-tik-tok ya karama inwi pekutitukangin ni takuyaga hapiurakto tamani ikarun ni.
8: Eh, tukihiwala ka makuya nakputit unali ilumagira ka itchang ni takakbik namer mi taw bi itcharni takak bi kirk talung mi unut ataw itwar mo ikwa khimanyar ner pat tabung a kirk talung mi utitu ili tabanyar mi taw ko rafi kirk talung mi taw ko rafi tam nali iyo magiyaka Itchakni takakvik kikiktalung miyunut. Tam na iyo magiwaka kuya nakpuhi.
3: Kuya namay Dorothy, tan na iklok juwak sa wayakto nuna bumo limang aktua na kakayakto at tingin ito tiyun. Tam, niko akaya karaw si mamma ta ikarante.
8: Itchakni takakvik nuna bumo miyunut tunga suwitse. Tam na liya at Tam na di humagibaga, kuya nakpo.
3: Kuya namitang, Dorothy.
0: Tana to, kara si mami yung Jonah, tunga su terit.
9: Kuya namitang, Jonah, kalupo yung chasa mga takosok tayo na adingin ito ni Ilakosahata, inyulu talo, japari sinyo, makuangulu yoy.
0: Jonah? Jonah?
9: Tegayakta, inyulu.
0: Jonah?
9: Hi.
0: Naraw ti, tusaksawun nga tilo.
9: Mabelak, inyulu. Tusaksaw ti ako lalangat.
0: Eh, kayo sige agad.
9: Eh, tana wakatakta ka, adiging ito wata. Siwak na mulo sa adiging ito wata. Inuin. Adiging yung mimata. Inuin, tako ang utiit. Ang utiit lo, ang nailo. Adiging ito ay pekutakaw pa ng ata. Solo tay sumali tayo na kalong ata ulumilutok magkakatitong na kalahati ko ino lutali te hatak la lo atigo ino ilakotingin ino it ilakotingin solo na lo na silo ino itakotingin ino it ilakotingin kanu itu na lo kari ilakotingin te gayakta tapatwa koyan nami
3: Jonah.
0: Ukaro tinga kaya ka unangin man. Kanukia. Tana, ukaro kakti tinariyavu inwi pekutitukangi 200,000 inni iluaktui tasuwa kakativu tamani takuya kakabiuraktu ati sangani kinapugu tasuma idlo juanguraktu mana utakikata ukaro Kahari si Mayo kap. Tusak sa ulit ki. Mapenyo.
10: Uwa nga.
0: Eh, hey, ibin na.
10: Oh, o kahari rao sa mga tiyak nga. Tabo. Nilya na siya. Ati ka, uka kaya ka pa ka?
0: Eh, hey, ati ite marilugo. Tukisiyo ka nang nakagabi.
10: Sarah ngayon nga, Sarah.
3: Sarangai.
10: Atong minerorata rama. Tasok tuivik. Tasumingato.
3: Waik. Tasok.
10: Tasok
3: tuivik.
10: Tuivik.
3: Eh. Koyan na melgar.
10: Okay, bye.
0: Jimmy, tamang ako harabi. Tunga sutiagin.
11: Uba nga.
0: Ibi, ako na rin man. Itong nga sutya rin.
11: Kalo yung, kalo ko doon. Kaya tawa ko may. At ako yung tat. Uto big. Tasyo ibig tak. Takwa at isyaw na tak.
3: Okay. Tana. Tasyo uto big. Amma tasyo ibig. Uto
11: big.
3: Kuya namin. Kuya namin.
0: Tana tau Jimmy akavak tamangai karun ni tunga sugit.
12: Eh tunga supua ya. Iba gai. Isi matu nak tu oi na hanga lulang lulang hanga lalak pulai mat. Takumi nak tu lu kai ma. Itu nak hawa lak sali utung ni kuit hamangan. Ubalo Hang mangat utung ni kui nali anu tu nak siap ni kalau tu nak alat tu si sange.
3: Utung ni kui.
12: Utung
3: ni kui.
12: Utung ni kui hang mangat umbalu hang mangat utung ni kui nali anu tu nak siap ni kalau tu nak alat tu si.
3: Eh, kau yang nama kalau Jimmy.
12: Okay.
3: Okay, bye.
12: Goodbye.
0: Dan tahu kalau luang untuk jual. Kaya tuwa pa mi tunga suwit.
11: Maybe.
0: kado tu sabing nga. Oko, Mary, mami anak. Tunggu sebut.
13: Uang nga.
0: Eh.
13: Eh, kalau nak kara juga, Mary juga. Mary panipak. Ila kaya uga soalan mga ma. Uang alin nga wakta kaki mebik. Teko ay kay kay kata mo teko kang ta kalu uya kawata ni kang ta kalu kimebi yung kata ba yung mata kisuno tay malitan na yung kata ka kimebi
3: eh kaya na may mali
13: yeah all right bye bye
0: dan o karo tinga akong hindi yung kata si mama udlo kasi yung tukia tabani kanaya bigyatin ni mama na uga do Kadlu ang tertua ibu wain tu sarso gari.
14: Hello.
0: Eh, tunga suwi kina wain naki ukaari win.
14: Magpanyo yung amit matim.
0: Kanali isumaga yakapi magpanyo at isyami.
14: Taku yung minaktuk ko win. Tak kuyung mina ketang lamat, takkan matlok semalok. Pasti mina.
3: Aksen, tu kira terma jual. Tak kuyung mina tu kubik. Kaya nama ik. Makpanu.
14: Bye.
3: Bye.
14: Yeah. Bye.
0: Irene, satok si tungasugi.
15: Irene, tungasuk punga. Udluk ko. Iman nero kau madlunga. Nunabo kang mga teman na. Mukha ko malungat daw ko yun nami.
3: Nunabo kang mga. Ko yun nami.
15: Yeah, bye.
0: Mami ay gumatuin na tigo uka na katatuin na manakitangin mata. Timothy, sanguya, tasi uyaw may tunga suwin.
16: Igo ka. Uwakay ma.
0: Ei nillereari kanulli atissami isumaga yakarsimavin.
16: Isumaga yakarkaavunga naitsiumi yakarlugu takiloogaarungu siik yakarlugu namiqquurukku. Qimaturippigmi atiqaqu yakarraaqa.
3: Qimatuligvik.
16: Sinarpaa.
3: Eh, kematulik vik.
16: Eh.
3: Eh. Titirak para. Eh, kuya namai.
16: Igora.
3: Timothy.
16: Kema.
3: Bye.
16: Eh. Bye.
0: Ukarao ti mana. Takwa 1-888-896-4135. Akihangit tukuvi. 979-6151. Helen Satoksi, iglurik mi, tunga suwit.
17: Wangari, at kakawayak pa ka, takuti, kudliw, takuti nga.
3: Takuti, ubaro ni takut, eh, takuti.
17: Takuti.
3: Eh.
17: Kudliw, kudliw, iman na itikul, takuti ko rin teko, akaw matukti siyo.
3: Eh, kaya na may?
17: Lihal, tabaw siya.
3: Tabaw
0: siya. Dahil nito tamang ay kukaram niyo, Julie Mike, tunga suwi.
18: Unusak ko. At kayak tawali manak. Kumliw mani nga. Manak.
3: Manak. Eh, kaya na may?
18: Julie. Kaya na may tao.
3: Bye.
0: Tunga sutiak ti mana ukarau tibu akau ngidi urau ketama kau yang mana aku si teman nak temang tunga suwi kina ubi nak yau ukarau bin.
17: Ubanga Lydia Pandilet Mitsi Madari Ubanga
0: Kanuli Atisami Isumasaksuk Nopin.
17: Bina katang mana?
12: Bintang nasi kubi.
17: Jum saya kelak kita. Kubanga. Itang sarung niyo puputi at siya baro ko. Kung apas ni.
3: Kung apas ita.
17: Ay para ikay niyo.
3: Kung apas ita ulit ya. Itang ni sa kubik ama puputi puputi at kakao tigil.
17: Puputi.
3: Kaya nami.
17: Thank you, bye.
0: Ati kinova na kio kharavi tunga shui.
19: Kakolo. Obanga mika e kalunga o khala yunga.
0: Mika khanolde ati shame isumaga yakapin.
19: Ila wate kunne sakolo mata. E kauma nangata. Obago. Sibulo tigilaw tago pika pa ng ata. Maone at isangan ni akagatato nga ino si tukakuloy piko si tukakuloy sa maya
3: ino si tukakuloy
19: ino tito at ilaki kuluga yakto eh. Ako si to kami tusa magalo ang mayunga ka mangin ako inutok ako lang ni pero lawa kama tusa li tusa ila tusa hata magkaw tama puigong mga kaya mato ako yan na may
3: kaya na may tami ka
19: bye.
0: Monika mit kangat juga pim mit tunga suwi
20: ikro tunga sponga kyan nami kampang amani kai ka ngelo isu maga yang ade ata katte yang pekusito kakuwi kullak pekusito kakuwi kullak tema isu maga yang
3: pekusito kak kuvik kullak
20: kullak
3: kuyan nami manika
0: tana topi siura kingani tunga suwit
21: sa punga uba nga ukaw si kataktaka kito Ukaw si Tukamno. Ukaw si Tukamno. Nado, hanin na.
0: Bisura. Kipiba. Levi, kimeome, tungasugit. Levi, tu sabing nga?
22: Hello. Oba nga?
0: Ibin na.
22: Bird a milk karuk tunga. Amma dar. Tay samani igluring me, igluigang me, takuwa kakvi karuk si magata. Iko pingasuko lang si Mayue, magtusi lang si Mayue. Abe Opik, Eugene Amagorig, Mark Ivalwardjo, magtusi pila lang si Magarang, mata tayo kuya lang kawin, may iglo iluani. Nukha lang si Maluni, tayo kwa ngutilugay, ikaw mayaga, inom magiksiute ni sakya si talog si mga mata at ikumigaya ka inom magium isa kong the wings of Inuit
3: Inumariut isarungit.
22: Inumariup isarungit.
3: Inumariup isarungit.
22: Yes, the wings of Inuit.
3: Koyaname.
22: Koyaname.
3: Koyaname live.
22: Bye.
3: Bye.
0: Tunga sugit na kio kwa alavit.
1: Wala wala yo.
0: Ei, ibina.
1: Ei, wala wala kito libi. Uha hakta wata kama. Isu magi za kali yung atik. Himmaku si majuit inunnot. Una himmaku si majuit ubat siya ko him... Utik kanila nga dami ni Pichuti Miniki, sutoy na ni ay kanila ang dami ni Himmak kong hata ng ata, Himmak ko si Mayuit inunod. Taan na to, anak kong may?
3: Himmak ko si Mayuit inunod. Kinawa tama. Kinawa?
1: Livi Timila.
3: Livi Timila, Livi nga. Kaya nami?
1: Ehe, ilali.
0: Tunga suromi kinawa, nakiyo kaarabi.
2: Uvanga varle marsu itemi, uvanga va aneaudla lujunga.
0: Ibina, nilere akujung, tunga sukele.
2: Kujanname, kujanname, uvanga varle ma. Uvanga tau, ikkairata armiga ma, teikkoa primutsutsi majui, pangnalirami, aula hatta jumata, aula angutsuti, puiguilingi kalua mga tikani, timaivikit kaujangani, takunia ko jiga mi takunia si tako dai kan khimain no manga mi tu na mi pigo tamen tuki khara yaktori yaga nani vakka atinga nani vakka tanna to ho janami
3: ko janami ani nani vakka
2: ya bye
3: bye
0: tunga sutiare na ki kharave kinovi
4: pichura ho jonga kin na me khala jonga Oha kasak tungali taku jaga hakdi inunut uwat siya kung itakni. Tema, oha kasak tunga. Tema to, bye.
3: Kaya na may picture la, bye.
0: Tunga suti ako si tana idlong juasoyo at isangani nuwati walya mata tana kanayak tigiya nga inui pek Pekoti tukangin ni ngautir sukti tabang ngatu ni iwa area. Nuati waldi ama tunga sukti agati nakiam kala vi kinau vi. Tu sabi nga. E manna. Akau na katatiangi mau kala uti mamiana ugarua. Naki o kharawe, kinawe?
4: Uvanga wala ito.
0: E nila gagin?
4: Atangituni pichuti. Atangitu pichuti.
3: Atangitu pichuti. Atangitu pichuti, di ma?
4: Atangitu
3: Pichuti. Yeah. Koyaname.
4: Yeah, bye.
3: Bye.
0: Tana tau kharayo, kinauvi, nakio kharavi.
4: Susi isurlu tau yunga, ikalune.
0: Susi, kanongle isumaga yakapin.
4: Pito kakubi, ubalone, ubatsiako nisei.
3: Pito kakkuvik uvat tiaron esait.
4: Ja, takko. Nalatuna.
3: Ai.
4: Otto amatta. Nakome.
3: Sukaim. Kyanna me susi.
4: Bye.
3: Bye.
0: Ukhara shima yo kakkannam nimma kinovi na kyo kharavi. Ibbininna.
23: Uvanga. Uvanga. Oka kung nasud mo nga?
0: Eh, nilagay akin.
23: Kung ano, nilagay ako nga.
4: Ilimiyang ilo, kung nasud
0: mo. Tusak sa utiyarak tuti.
23: Yeah, okay. Ule pika o yunga. Ule pika tana yo.
3: Yunga. Ule mila yunga
23: tana pika yo. Yunga tsuge ule pika. Okay. Yunga tsuponga.
5: Ule pika. Subakta nga tute tsuge.
3: Just as you did.
23: One of the car.
3: If you're
23: okay, we'll be calling you. We'll be calling you. Tamanga, Halumni. I think Kumanga, Tarali, Kayaga, Mana, the Kamayaga, to Kahuaya to Yatara, Inuit, Aula Tibinat, Oberoni, Aula Tibituin, Aula Mayo, Akiyato, Yamanaka, Inuit, Aula Tibinat.
3: Inuit Aulet Tivinga Ubaloni Aulet Tivik.
23: You know, Peggy Yawni Saluni, Ama Peggy Yaw Lutiko, Pitokamini, Amalo Inuit Tapani, Pedro Hatara Yamling in me, Inuit Aulet Tivinga, Emma Akaugan of Sarayo Yata.
3: Okay, eh, Koyanamaral, Olipica.
23: Oka, Oka Tokaunaka.
6: Hi, Ubang Rosemary. It's a Magyarale. Building Galoyo is Allah Bigaloyo at a capital zone, Matautu to the local unnated building arena. Then I is Magyara John Amaholi building. Koyanami.
3: Koyanamita.
0: Koyanami Okaraka. Kuri okare yo kasima mimma kinauvi nakio karavi
7: ne obanga
0: ibininna
7: ai e khalun yo kale yunga no mane shulo to yunga okare khata to ne goma yunga to pito ka kului tema te khatte ka sakta ka na komme
3: pito ka kului e na komme norman
7: ilale bye
0: Kuvena tiakko kaara kasi kinauvi na kio kaara vi. Tako a kaunangi kena katanga teira niku akko tiu ju ukaaro tin.
8: Samiranga.
0: Ah, tusak se odottu tin.
8: Rodakana tia iturin. Sagararu nungai namo tisiksi matunu tepaunga. Tipturi akseno.
3: Thank you.
0: Tane tau kara si mami yo kinauvi na kio kara vi.
24: Hai tami ubang okuma.
0: Ibinin na.
24: Ya Jamie si Simon limiti matayimin. Tugak tut nuna gumu isumagiya ka tugak tut kaluna dito kaya kutulong tumay pali. Tugak tut nuna gumu.
3: Eh, kaya na may jay misi.
24: Kung nga pa ka. Bye.
0: Kuwena na tiyak tu, tako ay sumasak siya kayo katak tu eh. Kinawit, nagyakarawit.
25: Uwa nga.
0: Ibinin na.
25: Eh, Margaret okat siya ngayon nga kangir tinang may toha ka uyak matau, toha to nga nawin na. Inuit Inuit Sugloating it. Sugloating it.
3: Inuit
25: Sugloating it.
3: Sugloating it.
25: Like Inuit tooth, pana, pillow, una, aqua locate, ulu, tayikit, mekote, Sugloating, Inuit Sugloating it. Ama pekata ihumagilaw ta ta inuit annak to tingit annak to tiwining annak tong niko matake hanayang ni ukyo ta tong muna makhilak hemayuni thu sub lau ting it am an nak to ting in na le me
3: khoyan na me an nak to ting it khoyan na me
0: o vena tertu tamakko a isumassar serio yo qale isumayo qakkannermimmat kinovit nakyo qalevit
9: uwa
0: nilleriarin
9: uwa ba
0: e ibbininna
9: oke uwa pat tamange haran nu khala jema mak pichula tekori tautumwa tainnelu sanamanga tautumwa xugu isumage uwaktawi tewni mari pichu isumage yakmakko inniti sibullek tekko holle holani inniti sinnek beusu pitakatsege tainnisa magittakkaga ammalwai pa uhalowa uhalowa hasung matamakko paanwa wanniyaali niutsuti aputi uhalowa usung mata khawi majjuta usung miut allai nunut namut tuwaktu chomangami ii tamajjato ak matungmik
3: ii kuyan nami halo Mark
9: ya bye
0: tane to khare smayo tunga suwi kinovi nakyo kharvi
9: ma oga o kaine cha tama ka chwa sin
0: ta mu si tunga sutya gan
9: ya tunga si kya po ma o ga ta at ta ru yakat imagina ta kilo ni tasho kriki inui pekotin nut ay manali ayu mabaka
3: inui ay tasho tuivik inui pekotin nik
9: pekotin nut
3: Kuyan nami, tamos eh.
9: Ukatukakan na ko nang ila.
3: Aka. Ukatukakan na ko nang ila.
9: Pero upaw na.
10: Ay, tangati po yung tabi po nila ko. Utapit kaya ko yung
3: ah. Eh, tunga
10: sabit. Ay, tunga sabuham. At ukapit kaya mo akarali. Kachik tari o tukuma hakbinga.
3: Imang wayang waktu kita ay pangan puyo at kikip talo tukuma kakvinga
10: makubinga nariyan mo tuy na
3: kuya nami
10: ay pangan na rin kuya nami ka
3: kuya nami ka
0: tanatao kaaris mami utungas wi kinawi nakikarawi
11: kalau nak kalau jua, awal kaya kau jua. Isumagi tu nak, isumagi gagal le. Kacip bi, ilu biga kau makho. Kacip bi, ilu biga kau makho. Tahan tu, kau yang nama.
3: Kacip bi, ilu biga kau makho.
11: Kau
3: yang nama. Kau yang
0: tämä koetus on minäktyinen tiengu juismassa seuraa jo jo kaali joka minä kina ovi näki jo kaali vi.
11: Uvanga uva.
0: Ibbininna.
11: Halo. Kimmekom uvanga uvelle ma kimmekom me kaali jonga se matau jonga. Se magi jaga. Hubia gijau nakpa inunnut. Ubaluni inunnut.
3: Kuvia gejau nakpa nalliatuinna. Inun not kuvia gejau nakpa. Ei, kuyan nami.
11: Ei, ei maangu kun nakpuni. Ei, ammalo. Kuvia gejau nakpa inun nalliatuinna. Nakomme. Bye.
0: Kuyan nami semmata. Tannettau kakoi juvina. Piisi isikio kaljuk. Kuyan nami piisi. Kaari jukaksi mammimmat. Tunggu sih, kena ovit.
13: Hey, kau nggak?
0: Ibinin.
12: si panipa kalau dia orang tegak nama mana dia kalau ni kalau juga ismail ni tu tegak yang mata kalau cakupak kubik cakupak orang ni tu je ilavu ilan ni ku kini tu yang muda kuat satu tahu juga tak ya kaum jadi kekatan nanti ini tetapi ia nak jadi ini tak kuat sah tidak luka tema isu ia kan dapat doa
3: eh kau yang nama itu anak tahu ajinga tanya kaum jawab dia kan tak kuat ajing ini semua kapusik kau yang nama
12: bye
0: tokar semua yang kakak nama tunggu suwek inovi
13: Ovanga Valleio.
0: Ibininna.
13: Okay, lesu nga kake pojamo kala nga onare kaume yaga isuna ge yaga naulun ban yaga ek kaume vik. Tana kawso jima yaga ek kaume vik.
3: Ek kaume vik.
13: Ya
3: koyanna melisi.
13: Bye.
0: Kar si Mayokto, Kinovi.
14: Waka.
0: Ibinin na itong asugin.
14: E6-1343, narunay kuta ka? Inuit, narunay kutangit, isumagaya ka. Kuyan namit.
3: Inuit, narunay kutangit, kuyan namit da.
0: Kar si Mayokto, kanamimat. Kingun lupa angulerto, kinauvi nakiokarovi.
15: Uwanga kai sa matao junga kalungi.
0: Kanulay sumagaya kapi sa mata.
15: Okay, isumatak sa wenga hatlaga tagamato. Isumaging watu na tagalito utak tit civic. Kuminga to hautak tit civic tuin na amma naule kesa tuin na me asio jigai gatta khinak tuun ato resuma wata naule takutua
3: say mata kuyan na meng utak tit civic amma naule
15: naule yeah where naule yeah
3: kuyan na meng
15: kuyan na meng bye
0: Koyan nami pallera pugu qara qattaa taartuni isumassersia qismayaminni oqaqattaa taartui atissuugu minartumi taassuminga takuyaga harbiulaartumi tamaani eqalunni matuertuugunnarsilaarturu teissumani 2030 uliruni uvangale isumagiyaga kivio takuyaga harbinga kivio
3: kivio takuyaga harbinga
0: Tanna inuyoni kaatu kanginima kivio amisudlu tillu. Te maari sumagi vava.
3: Koyan namei.
0: Iya, koyan namei hiva. Nidlerekannarumagubi.
3: Ei, koyan namei maghero. Teikkoa okaara kattakataartun isummerutittiavangnik. Tunisibusi taubunga sulle kinguni agut kinikkanernia migatta atausermik nirwaq toqalaarmi juugaluaq taimma taissumani illa kisutuinnai aula yareali pivallia yareali taassuma iglurtuamik iglurtuap miksaanuungajut naammanaarniarpata ei taubani 2030 mo parnakkaruarpun unga kisutuinnai kingu vare asungummatattaa kisiani kingu vare aartutuinnara kharmayo sibulerput na sibunerpun alunarmat qoyannami tiammarippunga qangatuinnalima taikunga allavittinnut uqarunnarmi juugalua uvannulluunni taikku qarasaujalerijuujut eareak@iht.ca nguyuq kisiani nalunangitto takkua uqarumayun piveqartuinnaq kunakatakarapot ikakabot amigakmat ko yan na mityak pagka aksuwaro tababo si
0: iba anidawang inyong ni tan na ikanayak bipi ukaro tinga te kasi utip migo
3: ikamot tiyang itaro gigat ko iling nyo tunin niya paka ukang na kafim
0: okay ya te tiyara paka mana no kabisa tinu tikiu ti valdero mi gitta koyana tia kai naktu no khativu ta koi suma sorsi tiartolu atisakku minartumi ta suminga taku yaga khambiurartumi tamani ikalunni sana yo valdero arma te kanidlu 2030 yo leguni matur bisakartumi ullu tuinna piumat ammalu nuqqanga kutaannarniartuni pinasuarosi ununga takilligiarsimaartunniarma iqqaumagiarniarivsi taassuminga taanna ivo iqqanayarpingata uqaalauta 9790731 qoyannamiraalu uqaalaqattaqataartui ulluqattiarta

Jung Asawitsi, CBC to Debimina, let to see Daniel Ovunga. Lumi Nikit Tivik, Arnaling Otivik, 9, 2026, Quintilogo, Sehingo Yellow 305, we lapitok, Jung Asawitsi. Lumi Nala Langayavut, Gangyak Sualuk, Joami, Pivalea Yuligibut, No Mapoteak, Juk, to Saratanak Tilogo, Gang Sual Joami. Tu sakso ang halang ayok. Ako ni kalaw matilogo. Suli tan ay suli mi pat. Unika to ak terminalan niya mi yugut. Unika to ak tu paulo si palayat. Unika tilogo. Inyo yung hao yung maya to hangin nit. Dimikut hanuing siya. Uti usut. Uto tirilogi. Nunami takut sa usu timik mo. Mami saruti usut, halonati to traditional medicine, laya usuk. Inwe kao yung mayatukha nga tigo unika tilogo, tusak sao lang ayok. Ni chalap ta di tsirala pilungalo. Ta kuwada kaulami, tusak sao lang ayuit. Tutabi mi, ha, hayla. Suli kukdwa minuwa yabalo lektupalo otali, suku yukala katasutalo. Suli ako asilan niya rikut, hawi sa kaintang yun na sa mula ngayon ni, nuna bimbi, nuna tsya bumilo, at wak sa sige bunga. Imaili ngayon igok, kukcho hapin mi yun na sa, nubuya walo lang ang nagaktak, suko yun lito yung nakayahak sa tilogok. Ano kan niya sa tilogok, gaulo, nik, yulo, akundingan ni tumik, 20 miso ang nilimik. Oko ningalo, 1 minya nagaktak. Sani kilo amilo nubuya balo lang ang nagkakta mayugok suko yung lito yung nakayahak sa tilogok. Ano ang niya sa tilo tak gaulo ni giulo akunding ani 20 mit suong nilimik. Oko ni haklo tilo 2 nguyumik. Umiyo yak milo nubuya balo lang ang nagkakta mayugok suko yung lito yung nakayahak sa tilo nusa. Oko.

0: Adriina oli tuo ovi. Piva leiri liiruna se oli vodi.
1: Ai, da kumik. Nuus nuu paapu da trukku. Kyllä leiri oli lakalla kumikama. Kyllä leiri oli pojaalu mikroloksra. Sillä mun nuu ja joksu on joka lähtö kainnissani ullaan ja lakka kohannasani. Ano ringi maltukku, ano ringi maltukku. Sillä on nuuja lipaaltuni. Se on nyt jatka kauvelaksi, nyt on nimeltä manna. Suojungisuni, suojilaamon omisinta, kun ne suu sillä on teemittu. Sillä on. Pyörille jokalla on manna. Takkua pyörille ei tummata. Julia Pete. Makin pikut sanoja kutia rongi. Kausi vaktaa lei. Pia reilangat kutumaan nuket himma kaa apaksi se manginama. Pia reilangat kunnau juttu. Sitä mokko mitä sanoja nyt. Kisiäni anottau jo nyt. Sano, että mikä mit olisivat kutsutik. Peimittu, että mihin ilan annapasimut kouluttuit. Mit olisivat tarinit. Kutaksimut koulumiut. Tein alu ikuolla laujo. Tunga sattuna konein ikuolla laujo. Kiitoksia, mikolla oli viinaa itsemisistä riivutsuni. Sitomani itsemisistä riivutsuni, sitomani harjali. Tänne sanoi jo, valilla ruutaka jo, kiitoksia, laurami. Maana sanoi jo, valilla lakakunnau juk. Se otti täyksin päivän mikolla oli viinaa. Tavanna huppana itsemitutana sanoja uudelleen langakunnan uudelleen mahat rannakas ikuolla lakutsemaninga makkuukaan itsemitutana ingotsuti tennikä hänu ilingalitte uudelleen jimmakaa sen jaudakaan meja tennittu langakkuutu panna pinsuakti paaluulun meja. Kaakettu jullu. Sano jo minna homma manna. Pijalutta jo vielä kovaroksen takken pijalutta jo vielä juhla. Pingoa vielä ullu. Pijalutta jo varaksia kolumisuni. Kysakas varaksen mangiak kulunne. Kysyma ikkuni. Atukta jo taktuu jangitu manna. Tei meidän ei joku mannautin joku. Ukirkka paljaa joku luulokumima. Se on näkyy lahtiloksena hannikainen rammi joku laipasaani. Apika laapitsamaa sun hakkain. Alttoilta jäpitsuni. Tei mitti ulokumi joku luokka. Ukirkka paljaa kuinka langa lukumikamme. Ukirkka pitsa lukumikoni. Aki sunna langarong meyok. Apingo ya so alo mu kengo ya so mutsuni. Kene pelio yo aluma. Teme chikrinda bukumanna. Umyak tuana katang mitubullu. Takkantak teme umyak tuana seyakusta. Teme umyak tuwa. Tuwa lao lukpat. Kulilama kolo lukpat. Kidam ni ngatu sa mo nakalok so ni king mo ba ka yu ni kami sa mo mi sa walo kiya kala utso ni tay ngatu la mo nga kawi mong nito ma tay mito wut tay ko ang ko ukaw sa kalok sa mga yu yang ni nakit nunamit ko mga tikut. Tujuk mewit sa kutingit. tamaan in mesu tik taunan ni yo kai bin mi chin da min na mata in sana ak sa ma ko lo ga lok suni in so to la o bang am te ko container tik container so mo ta sai me tumuan sana ge si ma su tik iga la ha su i jo ka tu na ga le man na u ukya ki jo ka ta la o na te ge su tik akunde al tamane ukte akaro dagay pisyan upangan akser lagay ako so di kaya matusa man lagay nang kaya may tusa galak si ma kaya ma tiktaw na ni apia sangwala ako na lakot umiak to na tiktak niyo kaya may gamit kaya may gamit ibig tifin na nga kiyaro tigak sto na nga kiyaro charlo ni yagan niya yung mga tifin ni kuno miti ko may kuno piya o si magam tama ni tut amin sa kulayin ko yung tiyo mo yun ma tukisiyo yak si ma yukalaw mi yukalaw taunong aluk siyukalaw yung da natsitono tuwin na yuwin ako mata kaya nung labat sa mga kutawang nga si mayuwin tuktuwin makatuwin yung nakaw tuktuwin si galaga tuyo kaya matuwin yung nakaw taunong nga yala nilakan ni megamok sinyak niya ngoksun makawin kumiyan taun nga sa mga kilo kaw si malawi at ka na dukto si ma iwan yung lot ng tuto kaimit to lang mayot dahil kutuwabin niya ko mata nun ako at si ma sa lang mayot mata dukto it dukto si mga kaya iwan yung unawot taun nga lo kilo mo ay si makain na lang may inyuloy ako sa malayo kami. Inyuloy ako nung napiya ko si Malakul dalawa katang yung matay na taon ni ito niya ulaw yun. Inyuloy ako sa maya taon sa mik makaw na kaya si Matsulik. Taon na yun at taon inyuloy ako halaw yung ulaw may sulik. Inyuloy ako ng kumataman na. Tay may mga mirit. Makaila ka, tuparo ka tatuwal at puwi siya walat sa tilo. Nakalok siya sa tilo, doot sa awok. Umiyak na lalo. Kaya ka lalo. Umiyak na lalo ko, amin siya unak sa paro, matakaya ka yan. So, wala matapad niya ito niya mata. Kaya ka ito niya, anak talongin sa paro, sa tamahan eh. Sa kakalaga lok sa lik. Kaya mitiyo mo yun. Takwa lo. Uyakan niya. Nukaya wali ya. Sumo kami. Tamang masima. Nakuto wala hangat ya. Nukaya tulit. Nagpasimi nga. Pan kang sol tua tukian itu, jangan dia bi kau maju min, uhala ono maju berat, kami tinggal di mana, hanutin nak atau dikelah tutup tamu kuali, pengasih aku tu bini nak kangen tu nak maju tu tidak tapi nak nunggu sepiu pihon sepiu tinggal apa nunam upah tetap so upang ngakut nak kangen nak unau dong meja rutu kau meja upah tetap alu sesuatu megam ukir walau malu tetap sesuatu walau mesoni anak nak kangen terpin nak unau dong meja. Pusulak si magalang ni cuma mano pang 16 pemidang wa ikwa kontriu la ga ui bicu su kin swakta min makan mat atang nga kamayo kang ni matu yang mat sulap si mangi na ma kamak tisung at sudik kontriu la ga taunung matakta lo mga mano kan 16 pemidang kin swakta kang ni mat lakay mas liyo nga. Kaming ito, lakay may mano pang nga. Takwa lo, pinakitigalabot, pinakitangwa, at tamiyo wala, siya wakta yung limaksulik. At tamay mano mo dikitsa ko. Idlutal tsalim ni mga tuman na nakago idlulok halak ko ng mga ten na nun na nako ako daw yung halo taon na muno nga nipiw umataan taan na lo kakaw hangan o tamaw nga idlutalit sa ka kuya utun makto ilo kaya yung minyo kaya ko takalaw yung mata tagtaan nakakabot ako diyo so sito na ko kralyak ni mo taan na salak palay daw yung taon na may piyosa na kago taon nga ay pagdaw yung salaw raw yung mat siwune yung na nakagalok sa na siwune yung ni kasiya niya wala ako na umataw na idlo talit sa siya ka araw may sumayin na kami siya niya idlo taka ako na sa na ngusto wala mo yung tama ang ano na rin mo tayo mito daw yung mayot iniyati din ang kawat siya to araw lang mayot maan na rin ako. Saya melihat tapi nyalu idluk mikio nui cajangan idluk lok memang idluk makin terlalu sini idluk lagi ikut idluk tiga baru tengah laga baru tengah angin ikut terlalu sini sana yang meyak idu sana yang guna lok sesiapa tapi yang lok sama lok sini saya melihat melihat tapi nak Isuidli gala, si Malaga kuna umayo, si Kitsunikwa, tao nuna, mipiliak tuwi, tumataan lune, tao nunga lune, ansiwi mo, ay viso, may akutingan ni Isuidli ma, ipalo kuna ulangalong na yun, akiyak tao kaping ni Chokpat, akutingan si Kitsunikwa, tayo nito umat, tayo na pinerti galat sa mga yok sa na yayo ilok si kito ako tingan si kito ano kasi yan tayo nito sa kalo tayo takwa gangwa taga upiyan liya yung alaki ut tamani takwa rin yung kayo si watcha tayo na luk kayo si wakamik. Saya mesti kena bawa mana untuk jago tahun lalu. Anis sebiar aku kita nak kuyu binalu. Kami soal suci ninyo alau ti ninyo di cium alu buat meja takut di mega sak tak. Kena pakai cara suci sama dalam negar produk cara suci. Kaya sana taon nung nakaraktaw sa titno na kuyo winalo yung aksyak tapalo si Malong Mayaman. Ako din nga manang kalaktaw at sunilo taman na ang siwiw taon na kung ati ka lapia. Kaya mito siya ng tiyawang may piya at sa marulong mayo. Pinsok taw tila akong makunigalak. Kaya mito പിന്നെ ലൗഹിബൂട്ട് ലൗഹിബൂട്ട് നമുക്കോട്ടക ഇവരുടെ ഹനുവിനെ
0: ഹായ് നക്കുമ്പോൾ മകയാളും നോമാ അപ്പൊ ഹങ്ങിട്ടുള്ള ഉള്ള മാന്ന ഉള്ളു സുരക്ഷ ഹായ് ആ അസുഖം ഇപ്പിതു നക്കുമ്പോ ചെയ്യുന്നു.

on noksa kuna electricity sa examin CBC uke oktak tumin ublumi. Talima utilugu October 9, tamade katiginak tapsi mga Robert Cavito.

0: la si vuol dire parmi tamne di salviar ne apti guila tamne no yar mi utoyo inuit o causi le renir mit unicat li guila tamne ngurati tinas lu salviar ne apti gu ila kam si vuol dire parmi koyen ne mi ngurati tinas lu kam kallati unna ne apki ta kwet o causi inuktut tu sang nang mata kaus kallakanga ta ta kwenu takkat wulun nikitut inukti to kalla le ranga ta tu sang nang ta mata se wulle pa mi te ma ilinnar ti ti yu la ora vit sunna mukia tam na ilinnar ti ti yu ma la pi inuktun
1: kablo na ti tu ilinnar ti ti ya kani gu ila ilinnar ti ti ya khata la tu walu ki se ni a pukin na se ni te kang ilinnar li sa sunu tapong ang grade 3 kigle kasugo kung ano ko tapong ang grade 6 mo inuktitun ukalagbi ukatako yolo si mang mata ukalagbi lugit kuyungin na sa kuya katang matay lang ukaw siguro na tukiting ito kurugang aming Aperikan niyo yakpag sutik tayo man na katala ko sa mga mata so ka makablunangan natin ito. O kanda ko yun ang mata. Ublumi ulit tuloy. Kisya ni tayo sa Manila inuktitwin na o kanda ko yun na sa katala ko sa tayo man na katala ko yun ang mata. Ilinyak si tiin. Ilan ni ko kablo natin ito so ka ma ilinyak si tayo katalila ko sa mga mayo. Naitugal wamin. Kablo natin tulo ama kisya ni inukitong ni nga tan na takin na sa min kusya katang na sa katalaw
0: e tam na ikayo ti kakatalaw pa sa ulot na to kasi ngikuti kablo natin o kalag katiyak juglagi tam na ikayo ti kakatalaw pa
1: e ikayo ti magado katalaw to kasi ngita ka nga takablo natin to ukaw sa kaktuk suwi ikaw matin na sulak suwi tan na inukitong ukaw siya kayok ikaw man na sa katak-tuk sa rok si Mayangan. Unika akong nakidlongado kanoy siyang ikuwin. Ang motari ko do, lila ko si Mang Migama. Ikiw daw ko do kong nita maunga. At ingin nita iwadyang ito nga. Iki si Mayu ko do laksone. So kami kit kami. Tawan ni, nung nagilaw sa kuruan ni Luki, ang nakablo na ang inakti ko Luki, o kalagwili ko do, katalaw si man na kami. Uwatin ng ila, uwatin ni, katalaw si mga matatakwa. Sana, ang utakta sa kurupon, o kalaw si na sukarwasugo, o kalagwili na sukarwasugo, inukti ko. Tupi sa katangin, tukururaw si mga man, sukay tumitay man na, Ukalag buya katalagat tigun, ukalag buya inakaso katalagat tigun. Kwa sa do, ilangin ni ikaw man na siktukuro ko. So ni, ukakong naksibadla katakukuro lila ko si mangman. Ang inakpadla ni nga maliksugo, ayaw kong nakpadla na kami magkuktok doa kuro rakso ni mana. Inuktito ayaw ako ng mayo. Kaya man na ito ng mayo kuro wadwa kisya ni, Nuna katigingin ang may nitaw, pakanak ta kuruka namin, sana asyan ni Nuna li, tiki si malaka nga kablo natin twin na ukalagyo yat tukuro katamati ilangin. Ilangin so kay ma inukti twin na ukalagtak sutik. Kablo natin to ilangin ni tuki sa katangin tukuro may matalan nulang nalunang ngisunin. Tayman na iman. Ilulakaw ko ilo tatao kadlo nangin nakti ko ukadlag at sukukurong may ukadlag ko kata kami. Kasi ani inok tito ukadlag ko yakang at tigo. To kasi ano kudu yakata ko. Alam mo ko.
0: I tako at manaw yung ila kablo nato nasa watalaman kasi ani inok tito ako narop tasulit imakato kasi ay gutit nutakaw tilugit. Amma pero ardu kutit inukito rasule rotit tamna ikayuta o gaya masuni.
1: Ima gaya dong, pero kalian ingin maligluwi inukito ino kalagwiga katakutigot ay si malustin luwin. Ay si mang ilinya da ka nga ming sukan sa kanaka kami adiga katangin mata sa kanaka yaw yukurin. Ilang akalunangin na kito kalaya suti ilangin inukito ino kalaya suti iman na ila katang mata.
0: Ni tak kau lihat kanukia, ayokang ayutigut solut, mutara bud, okak pada ilin nak tigun nak pinga inuk titut, ukal lang nang mit, ayokang ayutigut ati kanok piya kau di kasih lutat tam ilin nak umai yok inuk titut, piya kapita.
1: Ngawalua, sukai ma amat tautan na.

0: ni tan nan nu ta ka ku lu tu sa da su ni u ka sang mi na de ni ti gu si ya ga sa kha na lu la ka ta ku sa ma ta ki se ani ta na pi du ta ko mi yu wa lu a ma yu ka ni ta ka ta ka lu na ngun lu ni ta ka yi nu lu mi u ka da gu lu ni ta ma na ka nu ki ya ika yok ti gi mang ka nu li ka yu ta ka mang a kau yung mga isugo kisya ni inuk tito ina ukalagun na kuta alia na itiya kayak tugal wakaw sa minin asiw silo kayang itugal
1: tana
0: ang ayok kakalakto at jiging itong ni tana ilan ni kupidu tawit kuwi kakatak ko tamak ko sa walak mo
1: now to kisin na tiyak tok takwa ilot no takablo nito lo isamabot na karena ilin nak pula yok kisianit dan nak solu utu tilu nau ya mutak anu tak inuk titu kalai nak tok solu nu gayak nak patak sama kan tenamut kabel nato ingin nak sawat sama tak tema solu iglau tau lerotit kanok nok kak tu lah malu inuk titu ni kisianit anu yok kamu yugu imakal kau tidak terlewit ta ko tukisiang in matai te minnai le ok tukisiang in kitu ngin na ra sorat tarit atu te qaruma qakugu te minnai le ra kapita suli
0: nunali namutwe nanu yam mata inui surlo asianinga nunali ni tamau ngatikit to kasuni tana tik kikisak to tamaw nga naw yan o kadunangin na kablunago doon na kito o kandag kami sa nagkakannak sa kaya doon ni inok kito o kandag sukuro. Ilang ini kadunati to kikisang ikarwaso ni ang nga doon na kusaw da so ni man na iso maamata ni inok kito o kandag sukuro kasi mga pakannata sa kurumino ang mata ni inok kito kikisang iso ni tana pidu tau waktu ya rato kisya ni tu kisya nak uwak kulit tu kisya nak tu ya rato uwang anu ni kau ya katam migaku atau katak suru kablu nati tu ukak suni piala nak sami ukau sege nak tak piala nak sami pianing nak saudu ni inuk titu wasuk takatan aku ni alu unik kamu ya rato ku iman naisu umman amma ukaw sa kadlo natin ito, nanisig nang nagsaw yuyaman, kadlo natin ito, dahil nasaktaw lwako naman. Ukaw sa. Tusakat lang migama, katimayiga lang nit, katimayunit, inuk itubutan na, atok taw dumikuyaw lakto, atok pali ako yun, nityang ako, angay anana tiagaya yu atada tiagaya yu aigar wakti luwida kono taka kului tagba sura kaplu nati to wakan tagba yu ay si madakad wakti luw inu kitu taiman na tuki si berli takong ito taiman na ilok tau katang na kutu anana tiang minu atada tiang minu amaw minu wakuli taiman na isu magaya
1: taim na ukang naktok atau sami ublum yo kalau ama inuk titungin nang nya kama kau seli usuna kama nyak dekat tak kuat dikising itu maka bila kadimin nik na periode na dikisi di tahun nyak tu inuk titung nera atuin nara suhu kuma lawal kita na ublok atau seli ni tanah ika yo tahu kun nari ba
0: in mangerung nutak aku tu saat itu kita mana inuk titung na ukalak tilu ta piu jualu kau iberlian yang ming mata inuk titu ukau sekaman na kau iberlian yang ming mata ukal lain na unna kata inuk titu inna tako udjero sumna yang mayo ilu dekurupu yang utakurupun udjero sumna yang ming mata taman na taat ato kasugun na yang mayo nga amatain na puwe wakawaku nunaring ni asean itikitaw yang angat ta So kami ukaw sing at tawa at diging niya kung may mago nawiyang miyo to ukaw

0: Hoe werkt u in de halve dingen groter dan een cocktail? Nou, doe toch een toxio terapje, man, met je bedrijfje, man. Doe toch een hele zak te winnen. Hoe kan je die man in de ochtend, maar hoe kan ik doen, maar je hebt het ook niet gedaan, maar hoe? Hoe kan je dan niet ook je zaken gekloten? Dat kan je niet afsluiten. Zie ik het wel, maar loop ik aan. Kan het dan? Utilgal wa min mangata upo yoru kutu. Taimari sibutlik pa min sunaba uktu asako ya bunga kai anana ma uktu ting manga PWC nukapea oru laktilu mikilu amari unirlunu angi akdikuru laktilu. Nampak yang ini. Kami walau lama, kanak lune ayu luang mengama, uji luang menama. Kami walau lama, kubi agi makai bi anik talun nyapki. Atu lapi lelak tak terjang, haluan ikut ubro kapsinan. Aula iki tapi lude ikut kanak atok luakti mengati. Sibut lek panggung kami piu menyerang itu saya juga lah. Amma tak bau am ni kami siu ada ibu ngaking ni aku. Kami kalau yak tua dong mau tu tiga puluh ni ngaji okam. Kami siu ada umi am pianik. Atau lek tu uklah kaya lek punga kami am ni ngatok. Tema pianis yang mati ngatok kaping. Aw dah jahat dah keibkan, atuk sak dah kong nengi mepking. Now aku ni tu ni atuk dah mengati aw dah islang lagi. Tapi mesti aku cik sering melak suta. Tak pane, ida aku cik sering melutu deh. Tapi cuma ni, tapi semua nak kata takau yang malah sibuk ni aku lakukan, sibuk ni aku le. Sekima peluk sambil dulu, ikan ngok sambil dulu nak sakti suninga. Out lagi apa? Tapi keikut mari, nule hari pekat ibu tu dikuai kalau, amma tak buat tuk tukang itu seorang peluda. Pero jakalaw kong ng mali aksyo, tuk-tutu malawalak doon. Dagba, sa kuklugin, paaduloy siya aktualo ka matagubataan, napikatito ka kanwili lang nago. Ibko, sana tuwiya ka nga, sana tuwika lang matagubataan. Doon mo, ah, kung mumik ka kaklugin na, miksuklugin, now, pekat itu tak kudu yang itu, imalum ni, kau imakau dekat waktunya, nikah itu ni ngaim maka makuk tolu gama, imana tak kudu yang itu ni luni, baru pecah nak tengok tu dah imalum gak, baru sampai pigum. Aksi baru gila pilih taru gila kita panen nyiptini. Ikan udang goruk mega mah keok tarik kang mata menam keok tamna yang goruk lugu im nak keok tetia dongi lagi ibu agun ni lihat waktu yang kita ikan lagi tapi mari ada apa tapi buat ikhlas ijo gaya orang mati sekim buat kita dapat langit kau mengikung. Pulau Gilau dengan takkan ada apa. Kami yang masih yang tidak tersuni, iselo. Ibu mewah orang mana kami yang. Dan pulau Gilau dengan takkan ada orang itu ada apa. Tapi kerja yang orang lalu kami maka, sekiranya ibu tersuni, ah itu dah tersakai bangin. Ingin ingin kuki. Tapi cuma ni dek sivullerpaamiŋa tigiliuraama amaammi sekigali teenna kitterlu taimautillugu suli ajoqertuumajammarialuki qattalaorsimarmanga uammaringila ajoqertutsiaqpalaormanga sunaubiinuutoqataaninginnami takba атигиксани сакуппагиярсимакуммага сакуксимаюалуақаттарама сакуксим сакуаниксимарулулерлуги атигиксаак атигиксаанни уукторамиги тагу сивуллерпаамин атиллиниартуалуулерлунга уумни амаам сивуллерпаамарин тааккуа ууктортани ууктусяартани ууктуутигитиллуниги тайманна иманнаартутиаруллунинга пилаорсимангмага наауглууни ууктуутеқаттиалуумун иманнааксоорнангиттиартувинерни ууктуутеқалаорнерама иманна канналу налулиалуглунга пиюйялаунгилунга иманнаартортаа симаникума аёқертортаа симаникум тайманнауллалаорсимаво тайманнаатуми ууктуутеқалаорсимангиккума аксиорнаралаорсималлаққоралаарпу тайманли инуйуннеқтиллугу аксут оқаатаатааюннеэрама уумниинна иққасиктуалуулерама укиаксалеқпаллиалерман миқсиумарулуйарлунга таанниоқаатаатааюннеэрнера қитерлугинуйуннеэрсималеқтиллугу уумниинналу сиаққайуалуулерама оқаатаатаангилерама пинуйорулуйартуалуу симааннерама асуила аннокатиорулуйарлунга тарпангайоқарпалаар ман уйга тарпангайулиорни асиуалуугама тагбусивуллерпааммариумминмат таиманна тарпангайулуо асуу ниарторулуйунга акуннаанга таканна налулертаалугигапку таймақиасунгуумилаорусера исуммалерама сакигатагба инуулаарпа уна ууминга айоортортаутиариартунга налулертаалугама аксиналулиоққалааруулуарлугу қануилиорулуйарлугу қаависарасорулуйалерапку аақкилла аақкиннайорулулларнери тайманнааллалаарсимагума таймали аннораартаартуалуулаарсимагу уигалу уумнииннарулу сивуллерпаамин аннораттиортуалуугама тайманна сунаава пиваллиамниорулуйарпагниалерлунга сапиттиалаарсимагалуарапки ууктуриалаарсиманага қаавимангиттиарлунга иллулигаарлумаалаарсимагапта кисиани таивсима сакима қитерлиума айоқертуу мааннақатталермага таама илитсиваллиамнаюлилаарсимагама инуйуннеқтиллугулу иманнааксоқуллаттаалилаарсимагама оқаатаатааюннеқтунга уумни кисиани пинасуллунга пиниалертунгаарсимайоқулуулерама тааманнаутталаарсимагума тагба налулертарулуйарлунга униккаартуарасуктуалуйунга иккутусарнерипаккалуармиюкки таммаккунинга мерсуриингаатуминнилу униккаарауиартиллугин пуйоқта пиккалуамулу таама тааманна аблоқтаарулуйарлунга униккаартуалуйунга ni piliaktua loyung kanu ukaujik selatanimi ikamuk silam nyalunga ni piliaktuk semaya loyung ya pakak pada mayapta mau dining ya pakak pada mayapta adi kalaya kota kaklu temuk kuninga kalik saya ning Uki kulila ilupa ako taklo dukto diamond na walang mingman ilani kami pagsaming then nakayok doon at higila ako si mayanga piyugila ako si magkwak si makirang uang ilang dukto kinulak pa mingam na at higila ako si makkokta asyago kinulingagot at higit ka lang mga kawingitan na ako. Ama, at higit ako sa mayapi, higit tira ako sa mga ako. Dahil mali, tamag ko ni nga, kaliksaya ni, kagungin niya sa may, kukso nga, magkakukso, kukso lagto, kagungin niya sa may. Dahil man na ito may, kalili o kaya kama, amawasi o kaya kama. Dahil na ikamablugot, tatok ko kaya nga klugo, ito akamablugot, isimablunga, kal, dahil si mga amawasi o lalatak si magama. Ima kaadili o nga karo aklugo, miksya o taklag kapko. Tagbani taklo talaga, yakag takayan eh, amawati ilaw takayo. Tagbani kang ilin ang may lakluta. Amaw di katalak to. Wapiyo kaya walang matayam na amitin piyo kaya wala ko luyak palila ako si mangman. Masa ka masuk palila ama. Kinuning ako tayo makakong nak sa migli. Amaw si o alo ang magama. Miksa at yun niraning ng mga kutayam na di. Kagong nagsama ako siya kayo si Magayaw ako si Magayaw. Tamag ko sila atok pala ako taon. Tugtulokin, ano ka lukin. Tusugay alok ka lo ako lukin. Sana sweet tulak lungalo. Ikaw, piwadli akat talang ming mata dahil magtusugigyaro ka ng mayakaro ka tamag ko ni nga sana wadli akat talang mayon wangil at tusugibigso takayakaro ka tamag ko tuktun ano kaan ilaliw ko yung usok taktilu iluat siyang mata iting usok taktilu iluak tumaki yung mata iluala ang mata tusugin na yaktakalawag ka suli. Tusugin na yaklugi tayo man na walang. Sana suwito laklungalo. Sunamik sungi diliksak ayong nangiman. Tayo ma isimayaw yakalo aklune. Kaungpan. Tayo na isimagiblo. Suluk namun, niwak lung guam namun, tayman, ublugi siyak pagkama tayman. Kanok pingilu diksak, agbiyatya lang man, miksingilu diksak, agbakutag sa amin si orang mata. Ikadliyak naklutaw naman, narutak tusun na lang o yuyarak mingman. Ilatusun na lang ulang man. Upamik siwag sa inyo yung mansaki magkaktaklugin. Tayo magpan. Miksa ko mamun. Kimagiksaklo niyan na ginayaklugin. Bilagay kayo mamun. Tayo man na. Ipko at tusun nakpang mayugalwit. Nunak tawa na nyo naliyasip din eh. Tamag ko ni nga lapilo kay badli ako yaktun. Tayo man na pinasula ko laktugot ang uwan ni piwadli ayaw magluta. Na ayong natiyala man. ayong nalatak tu yari lang man ikayok taong ilwakso ni pinasugi akatak tu arula kolak tu tayo man na ikayok taong itiak suni ikayok taong suni ingikat yang na ayong nang nang man tayo makakugutuin na taman na aksako tau di aksako tigi galawakap di ko inyuin mik inyuin sana uga kutingin miksi uga kutingin kasi lutuk tulu taman na aksako tau lak di umitain nang nakpan kamagiyaw di umilitain nang nakpata magkunangan tayo man natagpunin kang yaksa ng manuwid di umi militain na kumaktog sa uruak pong at ito tayo ma magkuakaw yung mayon tamad yaw ningin ni nuwid yung may badlihala ako lilitong man na tama ni kang yaksin ng may kisi yan ay sa kutawangin na may tamag kunangan ikayok pagtunin pit magkuali nyo nali asibun ikayok tao tiyak sa ding iman na piti tao piyun nak sa badliya katang mata piyun nak sa badliya katak to ikayok tao wag kami gli ikayok tok tao wag kami tayo man na tao tagbutag buni pita kalagon na kaya kalawa kibok taman na aakit tao tiyak sa kdo ako ni tayo man na ikayok tong nawagulak ikayok to yung naktakalo ako, ikayok to yung naktabulo, inyutiluta. Taman na akso ko, tigiyakalo ako. Itiyarong may magwa. Ami, okko yung mata, itiyang usuktok tiligo. Taman ko, atok tao yung kakatakalo ang mata. Magunangan. Kingulagalak paliyayap tinin. Ayoko na yung tao yung kakamakikalo ang mata. Taman siya. Ayoko na tao padliyala ko ting kuwiyagi yaw rak padliyala ulit tao. Ayoko na padliyala ko ting kuwiyagi rak padliyala ko pili kayang mata. Tayo man na pinasung ilwakso ni na sapir nang man. Ayokap ko yun na sapir ako. Sapituin nang na amataham na atong naming man. Sapik ko ya ba daw ng imiyo upa sapik na aktuar. Sapik tayo lulutago. Sunaw ba na sapituin nang natam na atok ng im. Itagbay kayok to yung may kayok to katiksam nito. Niblak to ko ako makapok na kituin na. Tayo makarap po nga. Tusak na ko na padlero at sang nera ng masustaw. Digun na padlero at sang nera ng tayo makarap po nga. Nipiliw ka hanik po nga. Tagwa, pianistak po nga. Ayaw na
1: yayayat. Ya, ak pianik biksa batik bahol ang iman. Tapko ay dilangin ko yan na may pavun. Tam na tasak sa uyudo alaw man. Kaan sa nami utakala ako sumayok. Bernadette Patel. Ilaw no katsang na ako si. Pianik biksa po tao tagbawa ili lang man kung na may lakpugot ako at sa iksak ko kawiyot. Tamahan niya katigit kawiyot sila mga Robert Kabitok. Tuesday mid daw to sa iksak to saksogi ako maktok. Monday mid kuya lin na uya mama Thanksgiving. Pilagi lang napta. Tagbawa si. Tamang minglo na ya ya ya ya ya ya. Nungupo.
2: From CBC News, The World This Hour, I'm Pat Philpott. A U.S. judge has ordered that the man shot in New York City by ICE agents yesterday must not be deported while an emergency petition from his lawyer is before the court. The 28-year-old was shot in his car while a 5-year-old boy was in the back seat. As Mitch McCann reports, footage from NYPD body cams shows a chaotic scene.
3: New body camera footage shows officers arriving to find 28-year-old Oscar Balgal on the ground in New York after being shot by immigration officers Thursday afternoon. On Friday, ICE officials said agents opened fire when the undocumented migrant from the Dominican Republic accelerated his car towards them. The Secretary of Homeland Security, Mark Wayne Mullen, says officers didn't know there was a 5-year-old in the car.
4: We wasn't aware the child was in the car, I can tell you that. But do you know who was? Oscar. Oscar knew he had a child in his car.
3: The shooting has outraged New York officials, including Mayor Zohran Mamdani.
5: We know that ICE is rotten to its core.
3: Balgal has been released from the hospital and is currently in ICE custody at an unknown location. While a court considers his lawyer's appeal for release. Mitch McCann for CBC News, New York.
2: International human rights organizations are outraged over the U.S. military's plan to live stream an execution in December. Former U.S. Army officer Nadal Hassan will be put to death by firing squad for carrying out a mass shooting at Fort Hood in 2009. Amnesty International UK CEO Kerry Musco-Jury says the decision to broadcast the killing is shocking.
6: To hear that the U.S. government are considering this really grave step of turning what is already something so inhuman into a public spectacle, into theatre, that feels incredibly and is barbaric. There are all kinds of reasons to worry about what that might do in terms of signals it might send.
2: Musco-Jury is urging platforms not to host the live stream. The FCC says it will defer to the Pentagon on whether the U.S. networks will be able to broadcast the execution. The International Criminal Court says new U.S. sanctions are an assault on the rule of law. The Trump administration says it will cut off the ICC's ability to do business through U.S.-based financial services. It's repeatedly criticized the court for issuing warrants against Israeli officials and for past investigations into U.S. military actions in Afghanistan. ICC President Tomoko Akane says the court will continue its pursuit of justice despite the U.S. intimidation.
7: The court, for its part, will not be deterred. Yet the court cannot stand alone.
2: Canada and several other countries have released a joint statement criticizing the U.S. sanctions and pledging support for the ICC. Conservative leader Pierre Poilievre has unveiled his plan to save Canada's steel industry. He was speaking near Hamilton, Ontario's Stelco steel plant, which began hundreds of layoffs this week. Poilievre says step one of his five-point steel plan involves pursuing legal action against Stelco's U.S. owner, Cleveland Cliffs.
8: Carry out the lawsuit 5 a.m. Monday morning. Two, stop Chinese steel dumping so that Canadian steel workers get the jobs here at home. Three, eliminate the industrial carbon tax on Canadian steel production. Four, pre-approve LNG projects that will get more demand for Canadian steel here at home. And five, the Prime Minister should keep his promise to get a good deal.
2: Poilievre says Cleveland Cliffs CEO claims the Stelco layoffs could be reversed if Canada and the U.S. quickly reach a trade deal. Ottawa has given the U.S. company until next week to explain how it will honor legal commitments to protect Stelco's workforce. Two stolen Renoir paintings worth millions of dollars have been recovered. They were taken from a museum in France a month ago by thieves who cut a hole in a fence and broke in through a window. The local mayor says six people have been arrested in connection with the incident, but would provide no further details. And that is Your World This Hour. For CBC News, I'm Pep Philpott.
9: Magandang hapon, good afternoon, Manitoba. Faith Fundal here in Studio 15 at Portage and Spence. This is Up to Speed on CBC Radio 1.